0: Rowergote aha burugu nagani.
1: Wati gum faranda hamani disipulugu le lariya gubai la daga darunyo liya hasamina luka tele ani hanufu detinya luharinya gulun lu lafuna guagadani le lariya gubai hon. Aba hagume seru disipulugu asigene hamagua lu agukala wairi gutima bai hada ke ila subu diruni Jesusu hasamina abala nugu aba irahu lubadun aba lariya guhon.
0: Le recibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri recibi lumutina. Le recibirutina recibi lumutigin le una habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida digi wairi gutima bai.
1: Aba ti lariya guhon lu Jesusu.
2: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
1: Laniaga Jesusu lun.
0: Meveri dira humai. Ladiga le mama bai wagani wamagi nyanyi.
1: Dan le la yara fa dubai, dan lula nagani wa Jesusu sielun. Aba larga di anigi, lula digani luwaya su Jerusalem. Aba launa ha launa gale luba. Aba haudi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, la diga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihin bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinya gun lun.
2: Wabureme, buseti busa lun wamuria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la den ha hon.
0: Mama niyabia awle wuguri garu wargote aguni chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
1: Aba haudi lidon amu liriru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
3: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinya ga Jesusu lu.
0: Daritinya gasiga muhuyi lu hagana unyin. Gadi buhagia dunuru, anti awle wuguri garu wargote. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
1: Lariyega ya Jesusu lun aba.
0: Falabana.
1: Lariyega lun.
4: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba me na falaru nibu.
1: Aba lariyegu Jesusu.
0: Igira ba nya hilagwa nya lun habu nuni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu ti laruwa inhapungiyo.
1: Aba ya ti lariyegu aba lun.
5: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumo na ibuga yebe ayoro gon honha wabie bai.
1: Lariyega Jesusu lun.
0: Le ishi guti luha bulago wa wohu gulei. Lari gen aba larihin lari gon. Mabui dunti lun lila na me laruin ha bongiyo.
6: San Lucas, capítulo 10.
1: Lariye kate le. Aba lanua diru Jesusu uru aven dusu hadage lanigu. Aba launa hania lubaron bian bian. Lidon sun ageri luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinya ga hon.
0: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa. Ani logwa tinyo na dagmi tinyo. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha na dagmi tinyo ha gana guon. Heiba, nona ha nyadun kaisi mudun ha don anima lugu ganyi tinyo. Manegu huma sagu huma guwa. Ni sensu, ni gaidi, meredera gun huwiye me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna. Usuhu mafurumi, harinya game, darangi leo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubai gurigi ahin sinya buti ya lu darangi leo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habai, giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Ho humai me, gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti lu lafayiru waha. Masansi ha huma muna. Damele hashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi biruwa. Hou humay le ishi kuti hon. Arida guwaga da humanya sandi tiya ha nyin tiya. Haniya game hon lila na fulasu ligiya. Jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun ashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Haniya game. Ibi ni likali ki hagayre le lwagu bai wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lwagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei lwago yarafa li la laruwe ha bungi yu hon. Nani hane hon, lwago lida la meweyu ligia, anari metimabai ha bai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo ha bai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huwia lila na Korasin, ugiabu huwia lila na Bethsaida, La duga lunhamogo uburgo la tiru o sidon la duguwa buri milagru le la duguwa bilidan huburgo te. Binaru hamoga la sansro wa hagaburi lilana. Aba hamoga haruudu ni lau hadara gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu ya boi chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Guguya ti, uburgo le kafaru na umu, arita kwa tibu sanluagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ra wagudu ba biri unabu keisi lunabu mafio gati.
1: Aba larinya gu Jesus hun urwa wendu su disipulu gu halau na habanya apuri shi lagu laru iha bungi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habalina.
1: Aba hagiri budu urwa wendu su disipulu gu hagia, lidage hakoja su lau ugundani, arinya gina hagia.
7: Wabure me, ibini sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru inelida abiri.
1: La riega Jesusu hon.
0: Aha, ariha numuti ligabri legwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunhadugura gun heve, agru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri guuribatia. Gunda huma luagwa nihin la hiri buruwa nyu siyelo.
1: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Jesusu la ugundani aba la riengu.
0: Ruti na uweiri guni buu nugushin. Bugiele la bure me siyelu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna akwagudini honha itara banya kei irahinya. Aha nugushin, laduga itara linya babu senroni. Derege la li nugu chin son kata ino. Uwate ni aban subudi habuti kata na la lwaidigia nugu chin. Uwate ginye ni aban subudi habuti kata nye la nugu chin nwaidigia. Hama haa unti ya nabunsera na subudi ragu duni.
1: Abati la digi ragu adimure ha, honrugu lani disiplu gu lariyaga.
0: Fulese watinya harihubali kata le harihubai. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe gu hama profeta gu. Abu seruntia yebe meha harihi ni le harihi bigweto, gama lumo marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigweto, ani magambu hamuti.
1: Nyeyeng aba arufu dati liluru du Muisesi, abu seruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
7: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihi ni bagari magumuchadit?
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Kategi aburuwa nyubailida liluru du Muisesi. Italinyagi ya baliha nyei.
1: Aba louna bularinyaga.
7: Hisi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani. Lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hisi hage me bibiri gubun. Kai bisi ya gubungu.
1: Aba tilaniyago Jesusu lun.
0: Buiti bauna bun. Ahi baduga itara. Bibihu bai ibagari magumu chaditi.
1: Kaiti buse la. Arufunda ateligia. Larufudu ni lagu buidu la lalugu dahan aba lariyengu lun Jesusu.
7: Kata yege nibiri gubaya?
1: Aba ti lounabu ni Jesusu lariyenga lun.
0: Nyenye aba wuguri araga chuti Herusalengi lun uburu gun heriko. Lagu luweye sun aba harigudu ni hiweru tin. Aba hiweru honi sun le luma bai tumaladogra gun. Ulesi hamei aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme umaligia. Dale larihi bali wuguri ligia. Aba legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada gien la duga wagun levin nyengien. Da gien le larihi balin, aba gien legeye dunluwe. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigirun aba wuguri Samaria na awoye suhati lidage ume ligia. Da le larihi balin, aba lagude medagun lun. Aba le abin, aba lagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwin. Aba lagure guni. Aba lawari ragaduni luagun lilugu burigu. Aba lanugu ni tidon haba chiludu gutia, aba louni giru ni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia, aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, gouni gibay wuguri le, ahabu agastara amu lue le nichi gubaybun luago, na fayiru baybun dame le nagiri budun.
1: Aba ti lalugu duni Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kagi hada gien urwa wuguni ha arufu dubalin luago libri lan le uwebi liwer hoa lida barita gun.
1: Larinyaga lun.
7: Le gudem hebu bailu.
1: Larinyaga yati Jesusu lun.
0: Baiba, ani ligia memela badaga.
1: Aba la sigiru Jesusu luagulu weyesun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu. Lenin lubo interesi beri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyun aba tamule lua Marta giri tu Maria. Aba tanyuru lubadu Jesusu lutagambu ni lelarinye gubay. Ahunti Marta, wiriti teteniru lutubere segun abatarinye gu Marta lu Jesusu.
8: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga arinye gabatun lutidara gunina.
1: Aba louna bu Jesusu larinye gatun.
0: Marta, Marta, ni diheri tibu anibafudin lago sarago kate. Gamalumon, apargin kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidon aga kate ilen lubo imagida rubo ilatoy.
6: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vihumati alwe halebi ni fariseo le meme biangwa la igibo ladaga uwati ni kata darugwa tilau lumafura agudumba ila uwaligia ni kata aramu dagwati lumasubu dirumwa baila itara linya lubaiti son le harinya gubay labu gen luburiga lagambuwa balida larugonga le harinya gubay darugu bena hao laguwa rahoa batablu guginyamuna narinya hare hao nomadago Mon lumuti hanu de dun hawai grigi ha gabafu ben lu hafaru no hilagu bay lari gen lira sian hadugu amukate hao nania gale hon kala wai lu bay hanu de hu ma lu le gabafu bay lu lon hanu huani mafio gati lari gen lagi daru ne hibagari lu ila hanu de ma lu gru ati asengu du nuru lagu bia gawan lauson lira ma buli duti bungi ni aba hadagi ai ti huguya ibini idibu le hablu bay abahu de lali bungi aba aba Manu de da huma lubaiti, gebegitu nusugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun la ha gufe saruti hagibu ge gurige luago nani gu hama, narinya gu baginye luago nani gu hama hagibu ge lani bungi yo angeligu. Aha ya harinya gu bain hagibu ge gurige luago mama hama nani gu, narinya gu baginye hagibu ge lani bungi yo angeligu luago mama hama nani gu. Furumi aguare gale arinya gu tikati uribati nuago aule ugurige rewarigati, gayara ti ferud no wala, aha ile anaba gu tisifiri sando, Sinyati ferud na wala. Dame le hanu igun ligibu giyon luludu lun hagoseron o hagibu giyon la tabute gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame le lachiruno aura lun hadimuraha la rufdu bay sifiri sandu le lun bay haringa gu nihon.
1: Aba laringa gu, aba hadage grigi hagaya lun Jesusu.
5: Maestur, haringa ba lun nibu ganya lu lichu gu ni nifana nu lidage alaga.
1: Larienga Jesus ulun.
0: Kagia ichigo bali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
1: Arienga tigien itara.
0: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa ladika mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
1: Abati lichigo hempulu le hon, larienga.
0: Nyenye meha aba ugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati larienga risiti le longwa rugu, kaba safu na nadiga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba larinyago, subudi nale kabala nadiga. Naguni chagwaru son narede gile ile. Aba menadiga amu waina mutimato. Aba menaredu ni na luba haluma sonle numa baitida. Aba meti narinyago nuni guwa. Buiti da bon. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Houb. Gurab. Gunda guaba. Gamaluma ularinyaga bungi ulun. Uguri ibidia watau. Bowe aria buto, ani son le buma bayarei danyo, kapa sa on le redere. Itara linya la susere dun lu gurige le ondara wagudeti irisi ni luni wagwa. Gama lumon gudeme ti ligibu gya bungi.
1: Aba larinye gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Arinye gatina lubaiti hon, madihire da huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini, gebegi ugubu sigo tau daugwa. Ariha huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, maga iligia heigi, lauson lira, ouida lumutia bungiu. Mebegi timata ufunagia sigu haudu nur. Uwati ni aba hidagi gayara atilishiku ni ibini aba aura, laun libagari kala yebe luweni lidihari luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wagu hadihari de luago burilibiri katei. Ariha huma ida liya la lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurekon. Ani lauson lira, kei narinya gu nihon, ni mehe uruwe Salomon lauson luwendegu, mewende tuti kei aba lidagin. Ahinti itara linya lubai, La dara kwagudani bungi sagadi, le anihimbe ugunya arabo, anharuga lagudunya, ugiadigam.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Nigo buingi sunsu ina guboy lun sunda. Choru lumutiginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Dan le lariyangu.
2: Anja darat le lube na tutini hama lari kepo ime mayu ligi. Linya lariyangu wapore. Nichi guboy ni lulu du tito hanigi. Aba me na burit ni lita hasamina.
1: Lari ginye lariyanga.
2: Marito du tibi adine me logo hafikon ni logo kuri uribat le hatigudu.
1: Dan luba ile ferudi na wali figo lusunda memeke ruwali amu atakara gudini logo figo. Lige luba iti nituhinu, la ulome Kristu logo guruwa, gayara haliwe belu rumlido mflasule santu timaboy. Kwege belu to meme lugu bu Kristu. Darati aba iseri uma wong lumu buingyo, aba uma le anikibaliwa lido ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadiri yeboy inyu tumati tidan luba buingyo. Lige lunti lubae, wayara fatun lubu ingyo, tau taruma wanigi, luma lau sun wafinye, dere gudagu, luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma santiragu wama wongwa lau duru logu figo, lari gen, lachibunua lau duna harumati. Itara meme wama dere gudagu lida wafinye, masansiragunga lida wemenigi, lugundu, lagufu lirubae, la buingyo le furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu niye vibirigu luhinsi habu hama lumalun hadugu nile buidubui. Wagi afinyatia maulumunti wafalaruni hemplu hani haa hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu wentoti malau ariha wamani luagu jarafa lilan lueyuru wabure mehesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha lau wagunda larige wasubudiruni inaruni uwa le amu luwe yari atakara guduni lumferudu na lani wafigon. Aba ariga alikate ilun wagura bahani, lun lagusera guduni wabuingyo lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingyo. Dan le ladira aguni aba angrigye lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama ouru wa gefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi logu lunti lan longwe ingrigye ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere se banya lau li rebuingyo. Mebere se hagia lau lita anaba hamai sifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Hesu Kristu ligia achouru balin lidara do buingyo wama le arumata gudibaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingyo le ariyangubai.
2: Aulelubu ila baincha bidini yedirigi. Aulelubu ila fayere bidini yelabu hafiku.
1: Ariyanga tiginye.
2: Nagusere
1: dituba yanimutu niye. Fugia bugrige le waguti laburi haliganyu buingyo le mingwabwe. Harita kuhuma logu buriveyo le sigu halibwe na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya auseruwa hagia uriba ligibu gye gurirugu. Ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufri tinya ladiga gamada go hama hama ha uriba banya auseruniu. Gudeme habutun meha hon ha furisurgu banya. Igira guagadatun hungwa la ugundani nun lagidarun le huma boihuei. Subudinyu humoi loga nihi la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboi lagidarun huoi. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu heresi biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura suhuma, lulari gie miela hawantu ni asufuri runi kaisi labuse rumbu ingiu, kayara lamu gaheresi biruni farama sele lumbwe lichu ni buingiu huu sielu. Tarinya hene lere rumbu ingiu logu lagiri bidu Kristu ubo wagun.
2: Maana hali, afa ngembi le lube liyabi, madale se hagubo isaradu tam, ahile naliche labadu kubilagu lafinye, labaga idu, ahile feri dira lafinye, magunda abadina lumu.
1: Wagia mitranti wa kaigrige ha agiri budubanya hari won aba heferi dirun hada ngieti wa ha esefru banya ladiga afinye.
3: Hebreos capítulo 11.
1: Afinye ni achouru ni le gumuti logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu anire

0: kata marufudu hagie inebe senhon bafu hasieluna anabarig hamanya ibini angeligu da usungereti mahama gabafu hagia michigu tinya hadunu ubafu sieluna hagia ligibu gebungiu lau anabuni ahanya rufu da hatinya ha itrahenya kesi anima lugu ua tigunfaranda hama hagura hon luhargu dunu walu hafaru Adumra ya tinya vuriba lagu burikate le ua tigufana nda hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufiri reina, loege hasufiri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma haligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti harihaba aburi, lumawama diru hamanu. Mabucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tiha lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iye na ugua ya hagia. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu. Le lirube oru kemplu. Le meha alugu bay laganyin usensu lula duginin le vuriba bay. Abati laden haba burigu. Maria gaditilun luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili nulau. Itra hanya rufu da hatinya jeti ya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri lela nugun garabali. Siadi maya luka asigiru ne. Sundan lida lueri age luburiga mafio gati. Lugundu. Ariega tiyan dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrigu. Luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo, furama setia liberi hon, eni ibini hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun, lugundu sun girige lidamu nyen kate le agumo dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu leva salba regule, Eni sefo hiya lidage iviye le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le. Lunya larigu duninya. Vuriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon. Luma subu dirungu bay. Hamanin uma le surubay. Sigi lau larigi laha subu dirunin. Aba higiru ne gumadi sandutile ichigu bay hon. Havagu laguflira linaru dimurile.
1: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale ariña gubai.
1: Agarabo hatubuir huswampru gulari getagu le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhen huise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luago arufu da hani inaru nit le frende humali bay. Luganyana bay la haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate le meha haniye go bay profeta go. Luma luago luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule. Le meha warufu da habay wakui apostolo go hun. Lida ge sun burikate le varinya go bay. Rutima hume le harita go rugun. Luago lido me la lagumu ho da. Anyahi banya grige adagu tinyabula hau. Habagari duba keisi lariyangu neiluriba haritagu hon. Aba me hariyangu. Kasa megebe lau furama seiluagu la girbu dayaba la Kristu. Hilago wagubrigu. Eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugubay ubo. Mabuse ruti hasubu dirune iluagu la dugune ila bungi sun kata lida lidani lun la duguniwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimu walida gie duna, ani lau duna. Aba la chili ridanu lagini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti sielu luma mua lego etombei. La reidu yen bungi ulubame veju lagini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi etienu. Luago itra lien laba aveju, luwabune mekei milu irumu. Milu irumu kei aba aveju. Mama hamugo tiya la diga la dara saru la gufli runi bungi le frama selali bay. Kay si harita gun saragu. Gaguna surguti, haba girigi la diga ma buseru ti lu le feri duruniaba hada agiye. La buseru lu hasakri hasun girigi. La tiliru babayu ligia, lu la giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kay si la tiliru hiveru ti ariebu. Aba meti lagumu tu sielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda lei me watu gemeti sun kate le li dambi. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahanim. Dida mebeyo ligia. Lagini cha oguba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen, enibuidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tiniduhe nyu hise tienun, sun anha la agura ba iburikate ile, Houcha humalu ladari runu bungi ulida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga, subudi humetia, logu laguru baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala giribudu obowo ogun. Itara lia ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun, au subudi le lichigo i bungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate le, lau sun Anihi burilan tida gie, henengu ti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabago ti lanichugu laburha Pablo segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi hamali lubei burikate le, lubare megiwa. Koni giguwa huma hungwa, loe heyedunu girigi ya buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avance huguya me lida lisi habu, uweiri guni lun, kueto luma sunwandan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
3: Nirahunyu, naburu hanyi burikateri le hun, luma fikon hwa huma. Gama lumo, ahin afiko hwa son badi, labuye hwa wabure me Jesu Kristu luwe ginye wafulesi. Ligibu ginye wagu shibuingyo, ladiga ligiru ginye richagu. Lida ginye Jesu Kristu ferudu na la wafikon. Ani mamarigi wafikon, ferudu na watiginye afikon sungrigi. Ida wagufu liruni luguma di buingiyo, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingiyo. Ahenariye gaba agrigia, subudi numuti buingiyo, ani magufu liruti lao luguma di, jaya tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibu buingiyo, hinsi ya le buingiyo lumu buidu buidu. Italinya wasubu diruni logo lida nya di walna aba luma. Le ariya kuti logo lida nyila aba luma buingiyo, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tiya iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha, eresi biru bai luma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buruha nya hun logo aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Ladiga asigirei na linya luburi iga ani larungo kwa gudu nya lampu le tima tima. Le ariya guti logu lida nye la larungo nga ani yere guti liduhe lungu. Lida angili luburi iga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo nga. Ani uwa tini kata lungu laburi gudu ni. Ahinti le yere habuti lungu liduhe itara linya kaisi girige le eibu kubi lida luburi iga. Ibidi yati lungu halion ubo ila lugundu. Darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburha ya huu lugundu, ferudu na lali buingiyo hifigon ladiga Kristu. Agibrigu, naburha ya huu lugun du subudi huma lila Jesu Kristo le meha ni halibwe luma gen furumi ya tida. Nibure njinya, naburi hanya huu lugun du ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburi habayi huu nirahanyo, lugun du subudi huma lila buingi ugu chile. Naburi habayi huu agubrigu, lugun du subudi huma lila Jesu Kristo le meha ani halibwe luma gen furumi ya tida. Naburi habayi huu nibure njinya, lugun du here huma, ani rasibi huma lile reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu, niburi kata ile lida mwe ubo. Ahi hinsi ya ubo huu, misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti luma ge buingi. Luma ge guana rugu ubo, liabu. Ani anihabi buri kata ile lichugu be ubo. Luriba ayuma hagrigia. Hafa agulu habihi ni kata ile harihubwe luma panta logo irisini. Ani ubou, agumuche inalinya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahintile adugati lugunda buingiyo la bagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anitelaa laga ni Kristu. Kai chilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lijawasubu duru li logo lagumu honhali laburi danle. Wada agi hafrida, lausun li dan lan li narukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama, ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua furangu logu mama lan wani gu letima timata. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun, ani subuditi sun kate hun. Naburha boy ilubaiti hun, lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hu, ani subudi humuti logo sinya la liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harien kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bwe, hage laka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyo lu hasubudi runi irahu, ibidi engili ugushili hon. Harien kubanyo logo Jesusu la buingi irahu, subudi tiginye buingi ugushili hon. Ligia araita huma ilubai ugannu le hagambu we luma gen furumi eti tida hanigi. Ahin hadiga itara ereda rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchili. Eresibi rubaginye ibagari le magumu chati. Kaisi larinya kuni Jesusu wong. Naburu hanya imburi kateri le huu habuguru haa jebe businye banya hayedunu. Ahin tihuguya anini sifri sandu le lichugu be Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufu daha hun. Lugundu arufu daha lumuti sifri sandu sun kata hun. Ani inaruni larufu daha boi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu segun le arufu daha lali boi hun. Itara linya lubaiti nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludame la liyabu kayara lamuga vemeni kitu luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagwa lan Kristu lida sunkate, lunti ginye asubuti runi logo lirahunyu la mbuingiu sunha richagwa wany.
2: 1 Juan, capítulo 3.
3: Aria huma luwari visi ya lu mbuingiu uguchili, dari lunga yara lan lagua runi wa mwon lirahunyu mbuingiu, ani inari ni logo lirahunyu wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundo ibidi ya gili Jesu Kristu hon. Niduhen nisi ya tinu, lirahi hadi wa buingi ugueto. Ani lausun marufu dugi ili la won, kata badi wa la, lidame lagumu hon. Subudi rigu wa muti logu dame la le, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu warihu boi itara kailubai. Ani sun le agura bahabali, burikateri le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingiu, lugundu logu kata ile figo ube la dira wagua liluru du buingiu. Subuti humali logu lunla la gitaruni Jesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun luba itile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagi li Jesu Kristu ibidi ya gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. kaisi richak walang Jesucristo. Ahe tile ibu kubelita afigo lani kumafi. Lugundu afigo hati mafi ya luma gen frumi ya titan. Abalia buindireu buingyo lo lagrin chakuni luadi kumari mafi. Uwati niya ba le lireu buingyo asigi lutilita afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubay buingyo lu lida. Siyati la sigi lulida afigo lugundu lireu la buingyo. Subuti wati kata ya la lirahini banya buingyo lumu kata ya la lirahini bay mafi. Lugundu frume gwerugu le madigu bali le buidubay o misi ya bula lun liduhe luwegen Jesu Kristo mama lanigu buingyo. Aniha uganu le hagambu bay luma ge frume ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Mau lumuti itra wama kaikain le meha lanigu bay mafi aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le la digube kain, ani buiti le la digube la mole. Niduwe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidung ibagari, ani subudi wamuti lira, lugundu insi ati ya waduhe yu loege Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili, sunle iyere habubo ilun libiri, gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila le megeru liduhe. Ani midere gulumuti, ita lubagia anihe ila isi ani tida lanigi lubu ingyo. Nirahunyu, maulumuti, wajumaru rugula visi habu. Lumuti, abala isi habu ni le, arihuati lida kata ile wadigubay. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaiginye, wasandira gungongwa, shaurunyu ligibuge bu ingyo. Ahun hamuga ishiga wanigi, duru wawagu logu somkate, weri timati buingiu siguta wanigi, lugundu subudi la sumkate ilu. Ahon madari ilu wanigi duru wawagu, niduhe ilu gayarabe wajabu indigibu kiyo buingiu la uvemenigi iluagu. Logu lichukube la sumle wamuri habo ilu mawon, lugundu gufuli hadiwa la ulugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi buingiu, luwafinye ilu logu Jesu Kristu le liru, luginye, Insi ego wama wama kwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wawu. Hagufuli ribali lao luguma di mbuingiu, agana watinya lida mbuingiu, agana waligia mbuingiu hada. Subuti wamuti logo agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wawu.
2: Primera Juan, capítulo 4.
3: Niduhe inu, insi eti nganu, mafinye rahuma haunsun ha arinya kubanya logo, Bwingi ula adimur heboi hayumu lugugi. Houcha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adamboi o mama laligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama balin sifri sandu. Sunle ariyangu tilogu kaila grigia le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile ariyangu tilogu iye ni la. Logo miyabu ila Kristu ubo wagun kaisi grigia, uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu grigia ligi. Agamba atin logo liyabu ibala sifri ligi. Ani anii hali ubo wagu. Nirahunyu, lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hida ambu, sigur lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubo wagu. Ubo waguna agi, lani na ubo kata ile harufu dahaboy. Lige lebu boy, agambu ni haa aginye lani gubanya ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubo ilu buingiu agamba lumutiwa. Le mama boy lani gubungiu mahati lagambu ni. Itaralinya luboyiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu lumage buingi ulebi isi habuni. sun le hin si ha bobo le ro bungyu ani subudi tiginye bungyu lu le mi si ha boti ibidi egili bungyu lu lugundu isiyeni bungyu arufu dalumoti bungyu visiyen lu la ulona ani lira ule abara guti ubo wagu gabagari wa mama galidagi ani ha isiyeni bai mama logo wagela hin si ha bobo lu bungyu luogu ligiela hin si ha bobo ngo aba launa hani lira ule aba nguti lu longwe lu lebu na meferudu na wala wafigo niduhe inu hinsi ya tinya nu ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi uitara lu tiginye hinsi ya go wama wama wu uwa gilini aba arihiti buingi u la usun lira ahi wa hinsi ya go wama wa anihi buingi wada ani itara linya warufu dini visi habu sunsui na guboi lu buingi u Aniha lebu bekayara la wachouru ni logo lida ya diwa la aba luma buingiu. Ani lida ya la ginye aba wama. Logo rula li la ni sifri sadu wong. Wagia gwana rugu ariha wama li liru buingiu. Harinyaga wamoi logo lun la salbaru nuwa launa hi buingiu bo wagun. Furume gwa rugu le afinye rubwe logo liru la buingiu hesusu la bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinyera logo insi nye wama lu buingiu. Isi ya ni buingiu. Ani le abagari tu lida isi ya ni labagari dunya lida buingiu. Ani labagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu ilu insi nye la buingiu uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la ja ubowo kukaisi Yesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. Ladega barute anufude aboi chuni. Ligia ahin anufude luboi abangrigia uwa gilirigu linya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon ladega visi ya dulu frumi. Ahin arinyaga abangrigia hinsi ya ti buingi unu ani misi ya ti libiri lun jaya ti grigia ligia. Lugundu Ahi misi ya luboye libiri abagrigia lun le ariha lumuti siyambo ige hinsi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le wong le hinsi ya buti lubuingi ulun tiginye hinsi ya la libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
3: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye age lirahunyu banya buingi ulun. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wamuti logu dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wamoi le luboiboi, hinsi ye hama ginye lirahunyu buingi uon. Ladigunwa le luboiboi buingi u, ligi ya hinsi habu ni bai lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le liraboi buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi logo ubo ngu. Le afinye boi logo Jesus ulan li rebu ibu ingyo. Ligira ugunye gayara laganye iru logo kata ilani na ubo. Jesus Kristu ligia nyumbu ibo lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti logo kata ile. Ligia rufu tubali nsu inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida nye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigirigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi uguanarugu logo lirau la Yesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinye boi, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya kubibuingiu luogu lirau. Le larinya kubibuingiu logo ruha li la ibagari magumu chatiti wong. Ani lida gien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi mbui lirau buingiu luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa bui lirau buingiu luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hon, kukuya le afinya bui luogu lirau buingiu, lun, Hasubu diruni logo gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa logo buingiu, lugundu subudi wamuti logo aha wala amuri ha furume gwarigu kate kaisi ligunda laga bubadi wala ani itara kai wasubudiruni logo agamba lani buingi wafuri edu subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala ahi ari haba grigi ya logo la dikinya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi edu lun buingi aba lichuku buingi ibagari lun grigi ligia ani hifigo lani na oveni malati lo la furi edu nwa lu buingi logo figo ligi Sunguri bani figo gamalumu mama sun figo lun lani na boila oveni subuti wa muti logo grigi la le anigi balin buingi kaisi logo chiri maibuguti lida figo lugun du konugi lumuti liro buingi ani siyati la dugu mafia ni katalun subuti wa muti logo lani guwa ma buingi logo labu genyanu la lubafu mafia sun a lani gubanya ubo subuti wa muti ginye logo Nyimbu halila lira buingi ubo wagun. Ani ruha lila gufura anda wun. Luwa subudiru ni buingi ule tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lira. Le Jesu Kristu bwe. Lige buingi ubo le tima tima. Ligie ginye ibagari bwe ile magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
4: Tibie maligara da Apostol Juan.
3: Aule tabu tiligilisi na buru hinyugara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinsi etu nu le tima timat, ani mamarugu nu, hon ginye sun haa afaluru balin kristu. Hinsi etu ginye hon sarago. Hinsi etu won laduga inaru nile tida bai wanigi, Anile lumbo wama baila sunata binile bungi uguchili lumo wabure me Yesu Kristu le liro uguchili ruha maimi areini agute me habo luma hadarangi lun un lita inaru ni luma isi haboni onwe bunugunda lau nadari run hadagen birahunyu abagari da segun inaru ni itara kaisi lariangun waguchi bungi un lun wabagari dun wetonti nitu Ayumara guwati na buon lun, insi ya guwa wama wama gu. Mama gumadi iseri le, naburu habai buon, ligia meme le wama bai, luma ge furumi ya tida. Mini la isi ya ni, lun wabagari du segun, luguma di buingi. Ani luguma di buingi yo, lu wabagari du lida isi ya ni, kaisi wagambu ni luma ge furumi ya tida. Ayaha insarago, ege hati ya ubo wago, Ama finye bwenye logo kaila grigia tima tima ti liyabu in Yesu Kristu bo wagun. Le itara bwe, ligye leje bwe. Le lagani bwe Kristu. Koni kuhuma hawai. Luwe heferi diruni le nyugwe bwe hun lida agen huwadi gumari logo Kristu. Resipi humayme afaye ruaha da yarugu bwe. Furume gwarugu le adira iruti ani merede ti lida larufu daha Kristu. Uwa ti buengi uluma. Ahe tile eredo ti lau larufu dhan Kristu, anihe buingi u ugu chili luma, luma buingi u irahu. Ahe ngachili raba ngrige humo, mama lau arufu dhani le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru tilu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihe sarau kate lunti narinya guni hu, gama lumu mabuse runti na aburuhu gunani hu. Agora batina nidi ariho lun na yanwa huma lun la gufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabu togi yela nuadirubo buingiyo itarala.
4: Turuwali gara da Apostol Juan.
3: Aule tabu tiligilisi naburu hanyu gara da tobu numada gayo lehinsi ya bainu lego muti. Numada hinsi yeti nu na yumura gu lu buingiyo, lu buidu la lidi sun kate ibu. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo, lua igen Yesu Kristu, aria ganu logo babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyo uwara gu luma inaruni. Numada, Hinsi yeti nu, bui ti bouserun, lida servidu ni le badugubay, hon waduhe yon luwe igen Yesu Kristu. Honti mahalila na amuflas. Abang taguatinya ligibugnya atamuri nileja abeluago bisi habuhon. Aduga bay flesi lenu idera gobanya laule emeke rubai. Luhasigiruni hawayesun lida abai gaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luhaseri vidun lu kristu meresi birutinya nikata hamake ha ibite habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai veteniru hon lun vitere guninya lida la purichi honiwa inaani. Aburu hatina hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagule la digibwe. Adagwati maraso lugu luma yeni wawagu. Bogutin luilira meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya abalabugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingyo. Ahi le adiga ti uribati ibidi angili buingyo lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa aginye logu kata ile. Ani subudi umuti logu inari ni lale warinyagubai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harigu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Rubui, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
4: Kata ilebri la rufu dubai bungiu lu huan. Capítulo aba. Anihabri kata ile la rufu dubai bungiu lu Jesu Kristu. Lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumba ila susere du madise. Subu diga dalali Jesu Kristu kata ile lu huan le lubui. La uluna hanilani angeli lumu lu la rufu du ni lu. Ariega lali huan inarini la usun le larihubai. Anigefeti luago lugano te bungiu le meme la choru rubai Jesu Kristu. Flesa iwatinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adiga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la diga jarafa li dan lula susere dun.
5: Au huang, la burha yin hong tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma darangi le lumage bungiu le viwa bai lumage lubarage lagumiseru da. Viwa ligi agueto ani lelo bai liabi lumagie hamagie sedu zifirigu ha ligibu ge banya lala na laruhi. Luma luma ge Jesu Kristu ge fedi le gumfuli bai. Le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubai. Hise tu walu Kristu ani chibala adua lida ge wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudulu lubungyuta. Le meme lugu chibai ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun lusunda itarala. Anita Kristu duweriru. Harigu bai sungrigi. Ibni gie haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
6: Au alfa bai luma omega. Laguma se haluma laguma chagule sun katai. Tinia la ino bungi le sunti kapafu. Le mima bai luma ge lubare ge laguma salunda. Mima ligie guento anile nube liabi.
5: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwa rahuma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu le giribi Patmos. Luagi na puricheni leneno bungiu le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba aveju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifirisandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligianu.
6: Aburga bai sunle barihu bai. Aba me bonga hanukara da tugu ya hontila na sedu li gili sito lobo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
5: Aba nagara ragulu nanihi kala dimuri habainu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wugiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Lumaba beli ti golu yarafalu lanigu. Haruti lidi burikai liyo mudu. Kei nieve, itaralia lagu, kay watu gemeti miriti lugu di kay bronze le iriche wagual le dawali li don regi renti lumala li kay li rein le bugu duno wairit nyenya no sedu aruguma li da lohobu le lower nyenya waba efen gagiritu binya watamana afri du tulimu lugugi amiret ligibu kay weyu dan le las du lausun lere danari hibali aba nabun haluba du lugudi kama hilade gamalumu aba laguna lau luha bulle lowe aba lariye gumo
6: manu de dagu aba au furumi tibe au abu muhoni ani le mima be ilat na meha gamalumu gwe to mima na lu sunda ani iligeli owe ni numa numa ligeli fulaso le nyeha be hilagwa ni abu ha be lupe tile bari hu be le gwe to be numa le lube la suserodo ani hal ani chi ube sedu warugu mahabari manyali danu obule nowe luma sedu lebu sanunde lugolo Sedu warugu mahabia, sedu tani ligilisi angeli, sedu tilepu sanundelu, havia sedu ligilisi.
2: Apocalipsis capítulo 2
6: Boburga lu angeli letina biligilis to efosibo, maniaga mehon, itera lia naniago, au le haubei sedu warugu malinda nu avule nowe, leginia eibu gubei labagna wa sedu lebu sanundelu legol, subuti muti son leha dirgubei, subuti muti letere huati mariluma hagurasa, Ani subuti numuti lwa usinyala hafa unia hauriba mwenye. Subuti numuti lwa hausha kwa humanya la haa aningu mwenye lwa apostolo kwa hama, ani mama apostolo kwa hagie. Ani darihu mali lwa unye hama. Gagura suhagun, ani supri huwia saragu liu na huwati umarinu wago, magusha nuka huwago. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita kwa huma idahinya la meha, ani asakri ya huma. Adika humai kati leme hadik bi furumi. Ahi madiga humai itara, nidi bahu wago furese. Aba me nagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi guberi ge hasanstre hikabu. Lau sun lira, lagu ni hufule se iliere gu kati lebu herudu bai Nikolai tegu hum, luma buri kati lele hadigu bai, legi ya iere gu bai no.
7: Le garike iri gu bai lula gambu, agamba leile larinya gu bai sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
6: Aganyi lutinya, Nega gitu banyak lidah ya tinti di buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bombungi. Baburi haluang ni le tita be ligili to esumir na bong. Banyak ka meho. Itra lian na niya gong au le furumi ti lumele gumo honi. Leme ya owa bay ani viva ya. Subuti numuti ha sufri no luma hubude me. Lau son lina lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginye lagu adimre hama haariye gumaya lagu kuriyu hama unibati huwago. Mama amo kate hagiya luidi gelandi gu hama mafia. Manu de da huma lue le lube ha sufiru ni. Lada gu ba mafia fiu hada gu furisi rugun lun loucha ugun hafin ya sun hugui. Ani ha sufiru ruba sarago lua gu tisi uei. Gumfli huma numa dari hongi. Aba menichi guni ibagri magumu cha titi hong. Hafai ruwa hame.
7: Le garige iru gu bai lula gambu. Agamba leile larinya gu bai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Haganyi rutinya masu riuba nyalida gelibia ma oweli. Baburu haluang ni lile tida ambi ligi listo perga mubon. Banyo meho, ita rali na nariyago, au le gama baru efe to gagi lubon. To biango bong amana. Subuti nungu tingi ya lwa mulida la fulaho le nyi lupe ilala na laruhi ha mafia hagano. Ane lau sulira, numa meme nyedun. Mi ruhumagi leha fia nuago, ni ipi nilida le la farube ya tipasi le kefe bai buiti nuago lida fulaho le nyi lupe. Le nyi lupe laguma di ha mafia. Gama lumo, ani burikate hadirga magunta tina lau. Lawanyani la fiyo grigia, huma yara pergamo, hama banya higiru ni kate leme haloruta abi balamu. Le ichi gubay dumuri, nubalaku, lulafigo gudunye Israeli na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabagre do lida ahoru hani. Anyani ginye hama banya higiru ni kate leme duri haruta abi Nikolaita guhuma nye. Ligia lupaiti, asakri ya huma, ahimadirga huma iter, nidba huwago madise. Aba menagainda guhama grigia hadiru balindu ni kate ile. Tawe fein to afru domo ni imbri mkine.
7: Le garige iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
6: Le aganyi uti, neige tutubalida ge manale aramu duma nyubai lono. Aba menichi gong aba dugu naruti lono lau aba iri iseri buruwa nyuluagu, le ibidi ya timi kaa on luedi ge lono le eresi biobale. Baburi haluan helile tina biligilis to tiatira bong, baniga meho, Itra lian naniyago awla le rau kungiyo le itra bai agu kei watu gemeti. Le abhi nuguti kei bronze le iri chawa uwal. Subuti numuti sun le hadugu bai, subuti numuti hinsi hapu, hafinye, esere bitu lau haburasu subuti nu uti nia lau hadunia la kate buiti wento loi meh furumi kamalumu ani aba kate hadiga magunda na lau agambu nu hesa wili to ari ngun lau profeta ta ani mama ni lu teyedu ne gringia lau tarmu ta hau nani gulu haga nau lida aholu hani lu malu hengi engi ni lea dagare wudu wati hong wari ruhat na da tu lu tasan suru niti gabe maha giru tigiru ni tahoru ha ni nari hau Lagu naburi gudaru laga banaru hon, afara wanayi metirami yu, ama haa gabar hapan yatumu. Nona haba sufri ni hawagu, ahi guberi gihigir hadagu ni kate leburi tadagubi. Itara luba tasubi diruni suni girisi, lagu subudi nani lebe aritagu ni, lumatebe anigi. Aba na fayru ni kala aba hidage segun lela dugube. Ahi bi hati akira banya, ama fala rumpali ya rumu dahani ligia, Machili ni yagi asubu dirile umbi haguara liliunu yage kate ilani mafi. Niju batinagi ama nunguni hawagu. Goni humele humati dari niyabi. Hagangi nutia, adika meme hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha. Niju kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itrake lichi guni nugu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma dihanile lau tigurabu. Aba mehamuri gudaguni kesi saudiru le lau timu. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hon.
7: Le garige irugu bailula gambu, agamba laile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 3.
6: Baburi haluang en lechita me ligilis to saru disipo. Baninya kamio hon, italia narinya go, aule hau bailani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subuti nmuti son leha dirgu bai. Subuti nu muti lagi lain hinya la lau sung arinya ogu ala lagu niwa huma. Aga gudua huma, rukuma eri lupri katele anihe gua bai lubare ge longwe. Ariha nali lagu muwa na la leha dugu bai ligibu ge nungungi ite. Harita gua huma in lubai tele anu da ube hum, fala huma asakri ha huguya me. Anu huma ga gudun, nidu bahu wago kei liabi haba hiwe ritulibidi on ora hum. Lau sung lira, anyen fiyu gurigi hagana gwenye saru disi, amadase yung hamagi ruha taurabu. Hagia, ego guba numa tau dagu utharutu la duga duuti hon. Agani nutia, adaga guba dagu harutu. Ani magidaru nubai hiri titangi libru tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugu nubanya keisi nani uligibuge nungu chibungi iluma hagibuge lani angheli.
7: Le gariga irugu tilula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburi halu angheli le titame ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia nariya gu. Aule sandu bai, legi inara ni bai, legama bani ligele uruwe David, le uwa bai ni aba gayera tiladoru ni le ladaru bai, ni ladaru ni le ladaru bai. Subuti numuti sun le hadaru bai, roa din aba abena darani higibu nye, le lasi eru ni aba adoru. Latika lau son lau wala here, adiga adungasu lau nungumati, ani gunflitu numa. Nadiga balunga yabi lani kumafi haye banya, harini kumanya lagu huriva ma, ani mabaga yudurtia keisi lani kukumbi. Aba mena utara kwa wadi ni hajibu ni luma subi turuni lau kuhi lanu muti ni abanya isi ya tino. Areita humali nuhuma di luga gura suhuma. Liga nareitu batuwa lubei, lwe litani hausha wakuni le lume liabi luagu su upo lu hausha wakuni wa soha upo wakubanya. Matisa bini abi, agata hakumi le huma bai, walamu ga abayru tihiridi huwe. Aganya lutinya, nisi kumunya kei wakabu tita luma nubungi ute, ani mafru zutigia ya menyigi. Aba manaburu tani lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi ute. Le iseri Jerusalem le nubi bai sielu ge luma ge nubungi ute. Naburu dobei nye iseri niri hawago.
7: Le gariga irugu tilula gambu. Agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburu halu anghe lile tita bai ligilis to laodi seabu. Baninga game hon. Itra lia narinya gong au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati lele dugu bibungi. Subuti numuti son leha dugu bai. Subuti numuti lagu madili huma animasu hukwe. Tiliku bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumu, ibashari gugu bai, madili tu, masu hukuya, nevera habadundu yumlu gugie. Ariya katun lagu risi huma, lagu buitu la dan hon. Lagu namengiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu gu huma, gudemetu, marihi tu, surusu hukuya. Ige nichi gubai dimuni hun lung hagai ha golu le afinu huwali lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma le timati, lugi hagai ha dagu harutu numa, luhadore gun lau hasuru suha, luhara ni luhichu ni lidon hagu, luharihi. Ebe cha numuti ha hise bayano lau idere, arvuta hao hum. Nuti lubei ti seri huma, asate ha hubiye me, anaha benabu, nagua hanyo. le agambo te numalele aba lataro ni bena nuba ne belo rubalumo aba menegi luma holy game numa agani rutinya ni chiko bubara on numa gualago lala na naruya itrage na ganyero aba na nyoro luma nugu ti lago lala
7: le gariga irugutti lula gambo agamba lele la rinya guba isifiri sandu tuburi ligilis
2: Apocalipsis capítulo 4.
5: La ría es un cate y le, abandonéis y abandonéis a darago cielo. Le habito mala li le, itere baikei tu mala li fido, le buga adimore abainu, abalaría gono.
6: Waribanyaho, narago dali cate y le, brilubi la sucedo, la ría burilebo.
5: Le da hora ligia, abandoné de no labu y el bafo si firisando. Abandonéis y abalala naru y hani, cielo, anianija som grilla y un luago. Itera línea, camaba dubu miriti. Le hasup o coronalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halaligia. Amiri hetuke aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uru iligia. Arihe etna wei gadri lala naru ihani. Nyenye nu wei gadri wei yamutu nyu luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala uru iligia. Afri eti labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifigi. Nyenye gie abakate ligibuge hale kamahamuga aba barana le lauti bidirio harugongati. Lamidawa gie gwa lau lala narui hani nyenye ngadri gata ya gabagaritia bui lau ago dandu hagibuge ki hanagage. Le furumi eti hadage itar liye kei aba liyu le habiyama itar kei aba bagasu ugiri le haruwa itar liye ligibuge hagibugirige le hagadru itar liye kei aba agilahama hati. Gadri gube hagia, sisi ngarino iluagu kara aba hadagi, buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digie, keimuna digi habiti. Weyo gwari abu hau agu waraha.
8: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo, le sunti gabafu. Le vima bei, lumage, lubarage, furubi metidan. Vima ligie weto, anile lube liabi.
5: Sagte hichu gukata ya gabagariti haa uweiri guni inebesi lumetengiru ni lule nyube iluagu lala naruwe hani le gabagari ba ilu sunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari ba ilu sunda. Aba hichu guni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha haringa.
8: Wabure me wabungize. Garicha tibu lumperesi biruni uweiri guni inebesi lumumabafu. La duga buhuya adugu bali sunkate. Lau buhunda badugu. Lau ginye buhunda anuhi lupai sunle anuhi bai.
2: Apocalipsis capítulo 5.
5: Abad narihi aba libur hobu na yomutu lida luhobu le lomwere le nyubu iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Daruwa tu lau sedu seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligda halau umala li reinti lariniaga.
9: Kakati na boilula daru nu liburu luma lula eri tu niti seyo.
5: Uwat ni aba garichati lula daru nu liburu tugi. Ni ibini lu lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labuge mua. Aba na yahu saragu. Ladiga wala ni aba gaduna ti lula daru nu liburu tugi. Ni lula liyanu. Aba ti lariniagu aba hata ge wenya ya mutu nu.
0: Hebeba yahu. La duga ganye ngaliliniu, le lida gieve lani kuda tribu, luganyara la ladaru no liburu lumalun la heiri dunin sedu tiseyo.
5: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaru ali, sedu iligachu, sedu lagu, agu buriligia, lani bungi sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sumubo. Nyimiti mudu ligia, aba lanigu nu liburu tugu ya luho burugungye le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari gudiba nu liburu, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia hama wei gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hadagi waya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali, le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
10: Garisha tibulu banigu nu liburu lu bahari duni tisenyu. Ladega ruwa tibukaisa adagara gaduni, aniganyi bugaya grige lau bita lubungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adega banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewidu luwa bungiu te, luma lu hagoma di haubawu.
5: Aba ya narihi, aba nagab ni hamala li saragu angheli gu geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kate yaga bagarit ni hagi hama wanya ya mutu hagi nyenya numiyo nu angheli gu hani yaga lau umala li hereti
11: jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri wene wene luma inebase luma taidu hani lumu dule hafa rube
5: agaba numutu ginye hani yaga ni sung kate ili ladugu baibungi usielu le mua rugubai le labuge baimua luma le barana habai luma sunkate le lida baibu
11: rua la tenge buni nebesi uidi buni luma ubafu yule yumbo ino ulala na huye ni luma lumbu kumu kusula
5: aba haria gugadri kate ya gabagri tia hagia
12: itara laha
5: aba hahudura gugu wei gadri wenya ya motu hagia aba hichugu uweiri gunilu
2: Apocalipsis capítulo 6
5: Abad narihi dale la heiri dubani mudu frumieti lidage sed seyu ligia aba na gambu la niego aba hada ge katanya ga bagri ti hagia lao aba umala li kama lumala li wayuhuru
12: igam
5: aba narihi aba gabai haruti nyenyo aba tebu gimara luho burugu le warinyo bailuago ruoti aba ridilo aba lafri doganya reina lumalu laganya iru da la heiri dubani mudu libia maseyu aba na gambu la niego habia ma katanya ga bagri ti hagia
12: Igaba.
5: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguna ubafu ulole warimba ilogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo wogu. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilagudu. Aba tichugun aba onwebu efei lu. Da la heiri dumba li mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wa kata ya gabagri tihagia.
12: Igaba.
5: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luho burugu le warimba ilogu. Aba nagabu la niego aba umala li hamida wage kata ya gabagri tihagia.
7: Dinyari gula liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumo, goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
5: Da la hayri duma li mudu, ligadiru seyu, aba nagabu la niego hagadiru kata ya gabagri tihagia.
12: Igaba.
5: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bai le warinyo bai luagu. Liabi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu lagu ligadiri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu, lau ilama, lau sandi, luma hawa anima lugu handari meti ya hau bogo kumaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nu hawani ha afara waguma ilwegi hapuri chanile nero bungi. Luma lagu hagumfuli nu luma Yesu Kristu, labu ginyano latari, haniega lagu mala lihereti.
13: Waburi mesuntiga bafa. Darisa ida ne baguse regedanya nile na kubo, ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
5: Aba habihi dugu harutu, aba larinya wagu hon lu hemera agu meme, lagu murusu da, dari hostaru habiri gulida eseri widu ni lu Kristu ha, lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nida le narihi boi, aba la heiri duni mudu lisisi sei, aba la dagaru aba ume buharaba kanali, aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na dun hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bae mua rugu kei taburi haigo tuwege didi budan lahi kishunu garabali. Aba lagumu chagu sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladino kusung wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da kuluru ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago bae wudu. Uwa rahama gumadi matia. Habu di kusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Hari yang katil nuwubu, luma nu dubu.
14: Hei mu, hama wawamu. Aramu da hama wa lula ni gire mubu ilu amu lala. Luma lo ila nari meniganyi mudung. Dadega cilihan ilu weni nuweyu ni haganyi, kaba tiganyana la mandungi.
2: Apocalipsis, capítulo 8
5: Da la heiri duma limudung, li sedu seyu le toaku bai liburu, abanyi la manigu o sielu, keiburi luagu di miyoguru. Aba narihi ne sedu angheligu harara baya ligibu ge bungi. Aba tichugu ni wa sedu fidu hon. Lari ge, aba yaliabi aba angheli, aba larara mu ligibu ge latari nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lu, luna dagara guduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani gu bungi ligibogu latari golu le ligibu ge bayi lala bungi. Aba lamuda inu lugumule likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi luhabu rugungi angheli lu ligibu ge bungi. Aba ti lanugu ni angheli ligi ya laga ikupali, aba la buincha gudu ni lau lenyegura watu lida ge watu gemeti le luagu bayi latari. Aba la churi ni ubo wagu, aba la gambu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tihara sero sedu angeli guha tau banyan sedu fidulu himiru. Aba libiru nufrume te angeli lufidu. Aba lasari lagu lubara kuya le deregu ati numa watu gemeti. La ugin en hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa muru solida ge obo. Luma liru wa muru solida ge buri. Tidi buwewe luma.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Menyi kucha dibe.
1: Danle liabi bei Jesus u Galilea gya. Aba la tilere luago duna le giri bei Jordan, le nyen lu bei Juan lu labadi seiruni. Mahati ye bei Juan labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
2: Au lungu bei babadi seirunino. Bugu ya lu bei nyungu inu lungu na badi seiruni.
1: Aba la riengu Jesusu lungu.
3: Itara luba guento. La duga lunti wadugu ni le lu bei bei bungi.
1: Aba labadi seiragduni Juan Jesusu. Lari ge labadi seiru Jesusu. Aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu cielo. Aba lari ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariengu aba umala li cielo gya.
4: Ani hali re mehinti ye boinu. Le awi ome gulandu gunda.
5: San Mateo, capítulo 4.
1: Aba la nigu ni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magire watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga, aba la lamachun. Aba ti liabi mafia lubadu aba louchagu ni, larinya galun.
6: Ahen liru bubay bungiu, saligu agitabay dibule feime.
1: Aba launa bu Jesusu.
7: Tari hari leneno bungiu, mama rugby tau fain habagri de grigia. Habagri tu baginya lau siun tu mure le larinya go bai bungiu.
1: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragadu ni tabulu gu tempulu, aba larinya go lun.
6: Ahin virubu bai bungiu, chuba bai yage luhunabu. Ladega tari hari lereru bungiu, Larinya ku bobo ge hon lani angeli ku lung huni giru nibu. Hanege bati ku haha buru. Lung macho ge rabu la bugu di luagu tu.
1: Aba lung na buni Jesus tu larinya galung.
7: Arenga ga tugi lene ro pungi yo. Mau cha koboi babure me pungi yo.
1: Aba lanege ni mafia Jesus tu luagu aba ubu inyuti. Aba larufu duni sun aruwa ihani le ubowo koboi lung luma buri luwai rigu. Aba larinya galung.
6: Nici cu bai sun le bun aha bua hudura huanu.
1: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
7: Dise ba noi mafia. La duga tarinha re lereno bungiu. Lun rugu ba babure me bungiu ba hudura gua. Lun rugu ba ginye beseri vida.
1: Aba ti la dise du mafia luei. Aba hayabi angelu gu eseri videi. Dale la gambu bai Jesusu lu aguanihe la huang furisiru gu. Aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le laburiha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le ariangu bai.
8: La geire Zabulon luma Naftali, lida luma lubagu barana, luegi eugo le nyengi lubai labong chabeyu libiti Jordana, Galilea. Lenyeni lubai agana waka mama banyak kurini. Kui hameha lida bilukuri ga, ariha di aba ome bularubu. Kukui alemeha lida bai lamunyo nga, lani na obene, arugo nga lida bali hawa.
1: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
7: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
1: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligye larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bei Fedru, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei, haguri yeti, aba lariengu Jesusu hon.
7: Falahumana, aba me meseni hadu la udre, anaharigadu me kuriki ya nun lunani kume.
1: Furese furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaro ugu umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang lireze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadaho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igiru haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligili si huri to lida bonkada fulasu. Aba halapuri chihani uganu buiti luagu tilarue habungio. Arei da guaga da ligia sun liwi risandi le hawago ba igrigia. Aba lagam buni wa luago Jesus u lida sun siria. Aba hanigu ni sun ha asufri he banya lo amu ya goina riga sandi. Igairugu haga wago ba in lagubri sifiri. Hagonwe ha di banya. Hama ha derege danya ugubu aba larei da guaga da niya. Saragu hanya grigia afala ruti galilea gya. Ida geburi fulasu di kopulina. Jerusalem gya. Lobo agogia judia luma loegia obo ilen yenge lobo ila bocha weyu libiti horda.
5: San Mateo, capítulo 5.
1: Dale larihi balinia Jesus sungrige hagia, aba lawariri luago wubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu da hon itara.
7: Ulese watinha ha subu dirubalinha luago mege humani lide habungiu. Ladiga, mene gobein hon lunhebelurun lidon laruin habungiu cielo. Ulese watinho ha ayahu banha. Ladiga lichigo babungiu kurasu hon. Ulese watinha ha una bugu banha ani mabafu hagia. Ladiga heresi urubei mua keisi alaga. Ulese watinha ha lamabanha ani magrabu hagia lunha digni lugunda habungiu. Ladega líder go banya bungi lu hadegani. Fulese watinha ha godeme ha bubanya. Ladega godeme ha bubai bungi yo hon. Fulese watinha ha haruma banya anigi. Ladega harihi bai bungi. Fulese watinha ha watik mari do banya luago darangi la. Ladega lagu aru banya bungi yo kaisi lirahi. Fulese watinha ha sufri ru banya iba honi luago hadegani lugunda bungi. Ladega hebele ru bali don laru ha bungi yo sielo. Ulese watun dale hanabago nugurigia, eipa hahamon, arinha gagia son luyeri yeni huago, luigia, nani guhuma. Gunda nyuhuma, ladiga heresi biruba aba ume bufaye ticielo, italalinha mehaginha eipa honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginha.
1: Aba la sigiru Jesusu arinha ga,
7: italahinha keisalo hon lila no boule, gamalomon, ahin leferi dira salo lubasua, Kabagi un hula, o alume hula nika un loidige lun la gruniwa, aba me hadigrego ni gurigia. Itera hinya ke lampu hon lila no boule, aba uburgo le luago te aba ubu sinya te laramu dagon, furango te larihinua. Mebe dunti gin aba lampu lun lichugunu wa tabu gin aba gafu, luago dabula lichugu wa lun lorugon ga dagudun hau sun hamuna dabanya. Itera huma ginye, Durungu wago da humei hi lampo hata gurigia. Londame la harihi ni buiti leha digu bai. Aba megi ni hadimure ha buiti luago wago chibungi ule siyelu bai. Marita kwa humati ya luago ni abia la agidere ilirudu Moisesi. Ni leharufu du bai profeta go. Mama ni abia agidere. Ni abia agumvulire. Ninara lubaiti hao luago anihi warga liligia la siyelu lumo ubou. Magidarun wabai ni aba punto, ni aba lectura, lida gien li luru do Moisesi, darime lagunflirun sun katei. Ligia le lubai ishiku ti me bereseni, luago furume warga gomadi lida gien luru do. Ibi ni le la nyura uti mabai lida gien. Arvu dah ligia hon gurigia lun hadugu ni libe le ladugu bai. Nyura wabai lanugun wa yagata sielu lida laruin habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sun buri gumadi li dan lu aragon. Itaragin ya larufu daha, wairi bai la nungun wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahin la mabuidu li gabri houseron sarago wei yaso, hawei ya rufu daha tinya li lurudu Moisesi hama fariseo go, mebel badun li don laruwe ha bungi yu sielu. Agamba humali luago arinya waguwa li lame ha hon hagache go lu mafar ha huma. Ladega furume warg lan le afara hati, la siya dariwa bala. Gamalumo narinhare hon luago furume warg lan le agayindi ti luma gurigia lile di lagusera guduwa ba. Leanegu ti lun gurigia lile di bidio watao luago inyen uma lun mafio gati. Itara linye lubaiti, ahim banunga bidebe se luago lani bungi latare ba unyen ababarita guni luago anihi lan kate lidan furume warg gurigia buba. Igira bai le lumbai bedebe hani nye ligibugen latar. Aba me bidi arandara luma gurigia ligia. Larigie meti, gayara halime bagiribu dun luagun latar ichigai bidebe se. Ahen abun sera aba grige la nigu ni buligi bugin lurudu. Beluba lidon uwar ni luma. Luago hei buguni wago luay le deregeru ni bulun agusere guduti. Le deregera bu me agusere guduti lun sudara. Aba me badagrun. Ninaro bau. Mafri dupa di bulan yingin dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agam badun luago arinya wago alilame ha. Magabara ha huma. Au narin hare hon. Lagu furumi guar gelan le awama diruto aba wuri aga baraha li tuma tidas lanik. Abun lubai ti la fuigo gito bagu le bongwene. Saga bai, fui bai buari wa. Bui ti mati lu befer diruni aba lida ge umege guni le buagu bai sigo lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bongwene a fuigo gito batipu. Duru bai, fui bai buari wa. Buiti mati lu le feri deroni aba lida ge omega guni le buwago bai siga lau bidin lau sumbugu bu mafi ugatin. Arinya waguwa ti mehe ginye luwago furume guarga la le igiru tu lumari lu ti lichi gung gara dalani na igire guni tu. Au narinya hane hon luwago furume guarga la uguri igiru tu lumari ahi mama lubai la dika tagamure don ligi buwagun aba tagano luma amu uguri adika gada lumutu furumi yeti Uguri aga barahane. Leginye, aga mariditu wuri igre wargu la duginye ginye aga barahane. Aga mbaat nginye luago, aninya wagu wa lame ahon, hagucha gu lun, hagunfliron lau lel haninya gubay, lau afinyeru ni ligibu ginye bungi. Au narinya hane hon luago, mon lumuti la hafinyeru ni kao wago. Ni luago sielu la duga ligia lala na bay laruwen ha bungi. Ni luago muwa la diga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem la diga ligia luburu gu tabai waruwa ite bungi yu le weiri gu bai. Ni luago hichego la diga siyante ni haharu da gudun, ni hauri da gudun, aba idiburi. Arinya gariga huma aha o wa. Mafi yurunga gani ka uwago. La diga furunya guarigu amu kate harinya gu lue lira lumaginyati mafia. Agam badun luago arinya wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon, lum magu yugudun huma uribani luago uribani. Lubara gen lira, ahin ichi kakurigi ya gufu den luago aba logo higibu. Ruya humile aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwegen hisimisen. Igre humilu gen lanugunu habite. Ahan la fosra aba grige luha nuga aba nuguni luago aba maile. Barumi luago bia maile. Furumi guarga le amuri hati aba kate huma. Ruhumi lu. Michika humai ginye hanaga luago le afure de hati huma. Agamba tungi ye luago warinya waguwa lame ha. Hinsi labu madobu li yere gudame bagani bu. Au narinya hare hon. Hinsi huma hagani hon. Bini huma ya meha inya ragubalo. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba inya hon. Afurita hugia melu bungi yo awago ha anaba gubalo. Ha uriba bai auserono. Itara luba liraha inya huma hugu chimbungi yo le siyelo bai. Leona habali weyu hon buiti ya ama uribati. Ona halei huya dando hon muwaratinya kei hon ha uwaratinya. Ahin hari gubanya lubai, hinsi ha bubanya hon, hinsi da hon. Kabak ya faya ti heresi biro luago lira. Adaga hamuti gini asa lufritin ha gubra ha bali lisensi na gumadi itar. Ahin honu gini lubai hamada gu ha busar wa. Kabui ti haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi ha bubanya lu bungi yo adaga hamuti gini. Uwara gu huma lubai ti keisi uwara gu la hagu si bungi yo lesi ya lubai.
5: San Mateo capítulo 6.
1: Aba la sigiru Jesus arufu da hongrige wubu oguginha, larinha ga.
7: Goni ge huma loi hadiga kate buiti hagibu gen grige lunru hari hun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afayer wahi hun. Iga dame lu bai hidara gong aba gu demeti, masubu diraga da humai lun sun ubau keise hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hageya, hadiga ni lira, lunrugu hadumar hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibia hamali hafa yeruaha. Dalahisi kwa bakati ilungu demeti, masubu dirilei ni besi bumada. Adiga humai labu gen libidinwa. Aguchi bungi le ariubalin le adiga bai labu gen libidinwa, lishi kwa hafa yeruaha. Tagine le hafuridun lubungi yo. Mintana huma kei habiango banyi kibo ha hisi bai hon lon hafuridun rara, tida ha ligilisi luma, lida legeja dun uma, lon harihini ya gurigia. Ninare hao, lwago lao la hadiga nilira ibiha hamale hafayiru waha. Tale hafuridun lubungiyo, belawo mahirumu rugon, daruhu mwime hubenari, aba mehafuridun lu hagushi bungiyo le labu gobo ihumanyi. Hagushi meti bungiyo le arihu balin le hadiga bailida limani, lishiguba hafayiru waha. Lidale hafuridun, Magu yu wagu da hu ma di mure le malati kei hadiga hai bidi ha bubanya lu bungi yu. Harita kwa tinga ti lwagu la gambu banya la bungi la diga libe hadumre ha. Mitara hu ma lubaiti kei hagiye. La diga lubane kei hafuri du lu bungi yu subudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubaiti hafuri du. Wagu chi bungi yu le siye lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwan ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kei ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uwan. Migira bawa lu wabur halidon ucha wakuni. Dise gudari gubawa lwe. Ladiga buguya le aruwa bai. Buguya le sunti bai gabafu. Buguya le wiri gubai lu sunda itarala. Itaralinha lubaiti, ahanya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadu ginye hagu chibungi le siya lubai. Ahany uwa ferudu na huma amo, obai ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigon.
1: Aba larinha gu Jesusu.
7: Uguya, tame leha yunaro, moruda huma liru igibu kei adiga biyango tigibu. Agia hadigu bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunari ya laa. Ninaru hao, lagu lau laa hadigu nilira ibia hamali hafayiru waha. Ayin huguya, dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungua. Mefeha mamu kagiriga lau hayunari ya laa. Hugu shiniruguba bungi ule marin hibe ige fen luagu hayunari ya laa. Aba meti lichugun hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lube gayara laa, Ahu chun hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legin nyehi lubai ga yara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Legin lubai sinya la ahu chun hamutiri magahu da diligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga legin lumuti hirisi nyehi unginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidi lubai bago. Arugo gabai ginya lao sumbugubu. Kama lumu ahi sandi lubai bago, lida bai luburiga sumbugubu. Ahi lubai ti luburiga lubai lampu le bida bai, ida ti malubati luburiga. Uwati ni aba gayara ti leselwe dohon bian yubu dirugo. Ladga linsia doba aba hada gien lun, liyere godame le aba lun. Uwara wabai luma aba hada gien, lishika meme beresi ni luagu le aba. Sinyati le seri yudunu wa lubungi ya luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lun habagari dun. Ni tuagu dawgu to lumbo hadoru no. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau eigini. Gebegi ugu bu sigo tau dawgu. Arihe huma hontu nuru haa mabanya garaba lirugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidu hamaya lubaha ni lida alagai. Lausun lira, roti hagu chi le sieluwe egini hon. Mafu na gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe lishu gong bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarime be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida liya la lawina mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligi ya kamisa. Nimi hauruwe Salomo lau sun luwende gong, mewende ti meha la dagra gong kei fulure. ainti tawag da lubali bungi yo hidro itara leo uunya belahucha haruga yebe lago dunya gubo mesa litara wan logo tafinya hugia le madere da huma lubaiti aniaga kabasa na weiga o kabasa na wata o kabasa na wadara gurigi halani gubo le luago rinyumbri kate le haritago ain huguya ani hin hugu shi bungi yo sielo le subudi gubali kate le hemegi rubai Alo ha humai larua iha luma lirisha bungi ifurumia. Aba melishi kunisunlehe megi rubai hon. Madihere da huma lubaiti luago haruga. Latika barulu mutigine haruga lidihere duna luma guwa. Buidirguti lene guga le lanugubai kada veyu luma guwa.
5: San Mateo capítulo 7
1: Aba la sigiru Jesusu arienga hungrige ubua guginye.
7: Michi ka huma haduro amu, michi kuwa lamu ka ginye hiduro. Ladika kaili gabiri hichi kwa haduro amu, ita la roba ginye lishi kuno wa hiduro. Le auba iha misraha, lauba ginye la misraha mbongiyo. Ka wago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri, ani masandi humote durusu le lidabe hako. O ka wago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubai, ani halu aba durusu lidabago. Biyangu watigibu huguya le, saga humi durusu le leda bihagu furumie, itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirara ife le leda bihagu hibiri. Michika humi kate isagaru tihongongli, migru humi megine hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali, garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi gunhong, halwa ha, aba mehadari rung. Dan huma luago bena, Aba me ladaruni huba. Ladiga le amuri hati ibihati. Le alwa hati dariti. Le adan hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida angele ishi kuti aba dubu lun lisani da le lamuri hafin luma. O lichu gon aba onheve lun dan le lamuri ha udere luma. Ahi lubaiti lau lubai son uriba huma. Gichi ga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi ya lichi ka hugu chi bungi ule selu bi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Sunwa da lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. Ladiga ligi ya larinya gubi liluru du Moisesi toma halibru profeta go. Beluhu ma lidagi ya bena le burura gubi. Ladiga bena luma uma le anugu bi gurigi ya lidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligi ya nye. Ani sarago hanya beluru tinye lidagi ya. Ahin ti bena luma uma le nugu bai guriga lido I bagari le magumu cha diti, burira linya, muruguwa, mibetinya adari ruti. Gonigi huma hawa I profeta gujia tinya, hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna dagine itra hanya kei anima aligo ganyi tinya. Huguya, gayara bai hasubu diruni ya luagu le hadugu bai, maluba houtu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yuwa. Son lubaiti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gine buidu lan li. Son wewe le mabuitu ti li, chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama son harinyo gitenu, nabureme nabureme luhe beluruba lan li donwa ruwe hani le sielubai. Harguba ya adguba li lugunda nugu chi bungi le sielo be belura. Dame la chiluru weyu lali na gusara guduni. Sarago banyari ya gutienu. Wabureme, wabureme. Apuri chi hoti wa mehati ya luagu biri. Saga wagia sifiri uuriba tinye lida biri. Adiga wagia sarago milagru lida biri. Aba meti nari ya guhong. Ibidi ya gubayi ya dunu. Dise humanoi huwe le adagu bai uuriba ni. Le agambu tina. Adiga li le nu bai bai, itra linya kei aba uguri gufuana dati, le adigu bai luba ligibo gudubu. Aba li abi uwa huya, aba li nyuru duna, fugu wa garaba li, tuagu muna tuguya, muigu wa dutu la diga luagu la dubu tabu nua. Ahinti le agamu tina, gama lumu madungu lumuti le nu bai bai, aba uguri bidi uwa tau ligia. Le abu na gubai ligibo gusagon, aba li abi uwa huya, inyuru duna, fugu wa garaba li tuagu muna tuguya, Mala nari me taburu ha.
1: Dan lasu rube la dimure ha Jesusu, ma luweiri hani grigye laule la rufu da ha bay. La diga laula ubafu la rufu da ha, mama kei arufu da ha tiel luru du Moises.
5: San Mateo capítulo 8.
1: Dale la rey rubai Jesús loige wubu. Saragu hanya grige afalarut. Aba liabi aba ugri gawagot lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesusu. Aba larinya gulun.
6: Nabureme. Abu busin gayarati barei dagwagadinima.
1: Aba ti laguru Jesusu luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
7: Busentina. Areida guaba.
1: Kei larinha gu itara, aba lareida gu sandi ti ligia. Aba larinha gu Jesus lun.
7: Maringa beitia ni ka un, nyudur gu baruvu da guabungu lu fadri. Rubei me idebe se le wagu bilarinha gu Moisesi. Lu harihi ni gurigia lu agu areida guadi gula.
1: Dale lebelo rubei Jesus lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaro. Aba layumra gu lun itara.
0: Nabureme, anihin nubuin, ron lau sandi le deregde, luma sarago gariti luago.
1: Aba larinha gu Jesus lun.
7: Neibuga agara niha lun.
1: Aba lun nabu gumada.
0: Nabureme, madinat nalu bebelu runubio. Adinha gu gubay dimureya, aba me lareida gu nubuin. Narinha gu bali lira, ladiga au, labuginyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyehe ginye sudara labu ginye nagumadiha. Dale nariye gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale nariye gulu aba lu liabi nyibuit. Dale nariye gulu nubuin lu ladugu furme gwegu katei adugalumuti.
1: Dale lagambu bali Jesusu le nariye gube gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba nariye guhonha afala rubali.
7: Ninaru hao luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lube laluda. Aba mehanyuru eiga luma Aburamu, Isaku, luma Hakobu. Lida arue hanile siye lube. Ainti haye be lumbo nye lida hamarue haniligia hasaga ruba bau gudin. Aba me hada runu lidon lueri agi luburiga, aba me hayahu waha, aba me lagiri hahari le lueri hagari.
1: Aba larinha gu Jesusu lugumada ligia.
7: Beba bubion, ladaguba le wagu beba finye rabun.
1: Aba lareida gu musu ligia, lida ora ligia. Aba lidi Jesusu, lubia Fedro, aba ladari runu lima di Fedro ron lo abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiru otue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigye haga wago te sifiru guguribe te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguribe te hagia hawe lourugu aba dimure, areida guaga delanya sunha sandibay. La susare dubai sun le, lo lagunfuli rulemehe wago bai ladimure profeta Isaiasi, dale larinha gubai luago Jesusu.
8: Barulu huti wasandi, gidale wagari.
1: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichigu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufudu hati lulurudu Moises lu Jesusu, aba larinha gulu.
2: Maestro. Buset na falaru ni bulenye ilu muti bide.
1: Aba launa bu ni Jesusu, larinha galun.
7: Daritinha gasiga muhuyu lun hagano unye. Gadi butinha ginha dunuru. Ahinti aule uguri garau walguti. Madaritna ni halia bala na bala shagudei nichuga.
1: Larinha ga aba hada gelani disipulu gulun.
2: Nabureme, buset na falaru ni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me na falaru ni.
1: Aba launa buni Jesusu, larinha galun.
7: Falaba na guento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
1: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinha gulun.
2: Wubureme! Sefu bawa wadibira kwa
1: Aba launa buni ya larinha gahon
7: Kasa wagu hanugu deda Logu watafinya hugi ya le
1: Aba lasaru Aba ledenha lugarabali luma barana Aba lagalu madu aba taweri duhanigi aba hariyago.
9: Kata isa wigirile, agamba lubalin garaba li luma barana?
1: Dale la tiliribay Jesus lobafurugu duna, hagero gadarana, aba hafridu biyama wigiriya gabu sandugya, aba hayabi loago, biyago bay hagiya. Hou yanu sifirugu wuribatya ani hanari metiti hagayin. Darilu sinyala hasigiri grigya lidage umaligia. Aba ti haguara ha hariyaga.
10: Kaso wago bemetere wamo, Jesus lire ubungi. Biyabe sanga sufri la gidwa, lubare gili dana sufri luni.
1: Yen yanu sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifirugu wuribatya hagia lu Jesusu, hariyaga lu.
11: Aha, basagara. Ikira ba lu beluru hadum biru ha.
12: Aha, bure me fula sai bawa.
1: Aba ti lerinya gu Jesus ho.
3: Hey ba ti hadum.
1: Aba hafri du sifri gu uriba ti hagia hada ge uguri hagia. Aba hebelu ru hada u buiru. Aba hagura gu buiru hagia hongo loige aba ubu. Aba habri haduna rugu. Aba hanyara dagu. Aba hanufu de dagu. Ha onigiru bale buiru. Aba hei bagu, dale hachiliru udubu, aba habahi daguni le asustare dubayin hong buiruhu luma hong wugiriya habuga hawagu banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma u Jesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gian.
5: San Mateo capítulo 9.
1: Aba ti ladinu Jesusu tida uguna ituguya, aba lahin yuragun lo bafurugu duna. Aba latiliri lagayro. Aba hanigu aba wugiri maibugu tilun rong tida lubarari. Danle larihi bali Jesus luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
3: Ragu bagurasu nirau ferudu na wati bifigon.
1: Yenye nuti hada gyarufu dhatele lirudu Moises arinya guti hongo rugu.
13: Anaba gunyengu wugiri le bungi lo dimure le larinya gube?
1: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
3: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gu bai larinya waguniwa, ferudnu watibifigon o disaraba baibu. Naruhu daliti hun lwagu gabafu na, haule uguri karewu waguti lun ferudna na figo.
1: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
3: Saraba, utabu mbubarari baiba bubion.
1: Aba Lazaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi duhanigi. Aba hichu guweri guni lubungi luwagu lichu guni ubafu le hongu gurinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, au le giribe Mateo. Le aburihaba luon libruto. Agubraha tina meha lisensu na gumadi. Yu niya lida nubara lanina agubraha ni weyo ligia, dale lasigri bai Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
3: Falabana.
1: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gina, yun liya Jesusu eiga. Saragu haya ginyati ha agubriha bale disensu na gumadi hama amu gafigo utia eiga luma uwara hama lani disipulugu. Dante le harihi bali fariseo gukate le. Aba harinya guhon lani Jesusu disipulugu.
14: E dali essa alegre bai com maestro Rama Gubra tinha licença gumadi, luma Rama amo gafigon tinha?
1: Aba lagambo ni Jesus, aba larinha guhon.
3: Amagadi e banha, me megi ruti e surusia. Asandi banha, agia megi rubanha surusia. Urende humei kala la nichi gubai le uago bai larinha go bungi yu tida lereron. Pusent ne lugu deme habu huma. Mama lun hadagara gudun anima lugunu. Mama ni abi alu hanya hari chago banyak lagi buke bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan sironi hilikabri hausero.
1: Aba ti hayabi hal lani huang le abadi sayi hebei disipulu gu. Aba hariyo gulu Jesusu.
13: Asa wagi ya hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Aha ya bani disipulu gu mayuna rutinya.
1: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon lariya ga.
3: Kaera tifunagi ya hiru nyo hama misur hoa tenlido amba marie danlea ni hala adari ya hama nyi. La chiluruba weyo lun luwa dun adari hama egi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. La dika dame le tadinyo ragun to deregiru bon aba meta heiri da gun tonyu luhrubon aba ti ma meti la weiri don heiri sian te gin yete seruno di win toy sergi ru li don guero le binad hele ahen ya de go itara aba me la fon shu guero da me le tinyuru di win feri di waligi meti guero feri di wa di win ligi luti lubai te seruno di win iseri li don guero iseri itara luba le servi don biangu bai
1: Dan yenyen lubai Jesusu arufu da hei sumburi kate le, lige liabi aba abuti hada ye hurio, aba lahu drogu ligi bugia, aba larinya gulun.
15: Sun le tome ni sani, gama lumo abu nyendo lubishu ni buha butu agu, tago yuguba.
1: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulugu, yenyen ti aba uri uma da sanditu, Dusu irumu tou lo lese ha hita tidagi. Aba tayara fadulu Jesusu lanagagi. Aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatungu rigu.
16: Lahuru guha guhuru. Tagu la dairagu. Nareida guba.
1: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutun.
3: Raguba gurasu niragu. Areida guadibu la duga bafinye.
1: Luma ge ora ligia abatarei dagun. Dan le latiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dan le larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahu ha abalarinya guhon.
3: Urihu mayagi mongwe giru irahu to tarumu guin.
1: Aba hehera halau. Dan le frigi de lanya sun grigia abalebelurum. Aba larga duni tuha buirahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluago le asustaru dubai lida sun fulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba hodi biama ugurya, marihi tia larigi agua reina itara.
17: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gudavidi.
1: Dan lebele rubai Jesusu munadon, aba hachiliru marihi tia hagia lumon, aba larinya guhon,
3: Afinha tu san logo gaiara lá na rida wagduno.
1: Aba harinha gun.
13: Aha, afinha tua, wabureme.
11: Aha, nabureme, afinha tio.
1: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha gun hon.
3: Itara lá kei ligaburi hafinha.
1: Aba lefege chu hago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubu diruni wala luago ligie la agara ni abai hon. Kei hafuri dunyengia. Aba habahe da guni le la digi bai Jesusu lida sun fulasu geyegu lao. Dan le afuri deina hama, lige hayabi fiu grige lao aba uguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri uribati. Aba hayabi lao lu Jesusu. Lari ye la sagaru ni Jesusu sifiri uribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grige, aba harinya gun,
18: Marihi nyahagi divalibele hageira Israelina.
1: Haringa ti fariseo gulu agu mafia lale habu ti sifiri guguriba tia ichi gubai ubafu lu Jesusu lu la saga hania. Eibu galumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili sihurio. Apurichi hei uganu buiti luago ti aruei hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larihi nya grigia. Aba hagude me dagulun, ladega nidiheri hama, magura suhagia, kama mudun hamauniritin. Aba larinya guhon lani disipulugu, habugri grige hagia.
3: Saragu hanya grige ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmi itinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu, lulona hanadagmi itinye lun haluba ha.
5: San Mateo, capítulo 12.
1: Luago aba weyu le mera guagale, eibuga ina lia Jesusu hama lani disipulugu labad na guanade. Aba halama chu lani disipulugu, aba hatu halile wa trigu, aba heyi ni lile. Dan le harihi bali fariseo gukate le, aba harinya gulu Jesusu.
14: Anya hati ya bani disipulugu adiga wadagmanu le mon lumuti ladigun lida luweyu lia mera aguni.
1: Aba larinya guhon,
3: Mali hangidun san lagu leme hala dugubay David lagu apa dan. Dan le lalama chubay, ligi ya hama haa uwarabanya luma. aba le belo no ti dan lo ba bungio aba le gi ti da ge fin to sagre bon tu mo lu bon ye bele gi no ni ligi ya ni hawar bon lo ma fadir guru gi no lo he gi no fin tu go ya segun le ru do Moises ani mama ti figo le la dugo bai Davidi ligi bu bungio odi mali ha gi do ti dan le ru do Moises lo agu na dagi mi ama fadir go ti dan lo ba bungio li dan lo weiro e mera gu ni ani mama figo Narin hane hun luago anihin la aba weir guti sege tau luba bungiyo ya. Ugo ya, uwa gili gufuran da humani le larinya gubay bungiyo ti dan lereron. Hime inumuti lungu deme habu huma sege lau hadagara gudun anin malugo no. Luhamuga gufuran da humani madumen hatun hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banyan ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uwagiri gara uwar guti lu narinya guni kabalaga yara la duguni wali dan luweir emera guni.
1: Aba lidi Jesus yenge, aba lebel ruti do haligili si hurio. Yenye aba ugiri hilali aba luhobo. Keiti busien hama fariseogo hama arufu do hetele luru do Moises adari ro liduru Jesuso. Aba harinya gulun.
15: Gayara ti sala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagle.
1: Aba larinya gu Jesuso hon.
3: Kahita gen ahinga lungu lube aba mudun aba tegu do lido aba fusu lida luweire emera guni. Lumi di ubaila asagaron. Maga begi ti mati aba uguri sige tau aba mudun. Gayara ti lubaila dugu bui ti lidan luweiru emera guni.
1: Aba larinya gu lu uguri ligia.
3: Tuleba i buhabu.
1: Dan le la tule rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida lubala hafaru ni Jesusu hilagu gu. Dan la subdi rubali Jesusu katele. Aba lidi yenge, aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halerinya guhon, lumarinya guhamani katen yenlan. La sustere duba isun lira, do lagunfuliru lemhe larinya gubay profeta Isaías.
19: Aniha, mi buen lena nua dirubay, ula seri bidun lu, le hisinya bay lu, le au bay nagunda, linya bungiu. Michi gubainari sifi nilwa. Aba melarufu da hon necha niku. Ida luba la ganyara la huwaradun nigibuli. Magai nda gube, maguwaradun, marenchu bai umada. Gudeme ya bubai hon girigi ha gudeme banya. Keisi aba mamuru le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye. Keisi aba lampu le nyegu memeni. Itra meme lupa darime adiga lali la ruwe hale ura guabe. Aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
1: Aba tila nguini wa aba ugiri lu Jesuso. Mari hilia madimureha loye aba sifiri uribat. Aba la sagaru ni Jesuso sifiri uribat ligia lida agia. Aba larihi adimureha ligia. Aba taweri duhanigi sun hayemba ya. Aba hariyagun.
15: Aniha funasa aladiga wagu bai Davidi.
1: Dale hagambu bali fariseo gu kate le aba harinya gu.
20: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri gulibati en la saga hain.
1: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gu bai, aba larinya gu hon.
3: Kurumi waru garuwa hani le afani raguti luha gendo gu hama kwa, laguni cheguba. Ahanya gini ya fari nirago wa lila na aba uburugo o aba nlai duhenyo no ladiga uribu sin aba ihadura no. Itara linya ginyati ahin la sagara mafia lila di ligia kwa nari ga fari nirago bai anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya, alinya gato luagu laula lubafu belu sabu o mafia na saga hasifi rugu uribatiyo. Ahin itara linya lubai kati ichigo bai ubafu hon haa hanigo loha saga haniyo. Mafia o dibungiyo. Agia guanari aruhu tahamuti luagu bule igwa huma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu talumuti lira luagu shiluha lila laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara lale beluru waba gurigi ya lubi waba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi magurago la furumi. Ita larugini luga yara lala nugu ni lilago. Le mama bai numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bai numa, Chagago wagudati. Kuguya, alinya gaton luagu lau lan lubafu mafia na saga ha sifiri uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligia nariya gubay hun luagu gayara la ferudna wa la sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigia. ahin to lo hadumun hauri bat lagu sifiri sando sin abi ferud no wala figo ligi furme warga gin leariña goti furme warga kati uri bat no ago aule ugiri garo wargoti gayara ti ferud no wala ahin ti le dumun ti uri bat lagu lu bafo sifiri sando le nida be uwa be ferud no wala ni lida ubole ni lida le aba ahin buidi lu bay idibo buidu bay gin yelin ahin ma buidi lu bay idibo ma buidu bay gin yelin luagu li idibo la sub diru wa kala lu yeru bay hana sa hewe hu gi yelin siya te dumina kate buiti uri batunga kate le bui bay tida anigi ligi yelin yegu bay iyuma gri gele buidu bay kate buiti lerin yegu bay ladega tida yela la nigi wu buidu ni gri gele uri bay kate uri bat lerin yegu bay ladega tida yela nigi uri bani Nani yang hul, luagu dame la la chilero luwe yu agu seruni, sun guri ge ge fe banya luagu sun dimuri malat le hari yang gubai. Ladega luagu balai bari yang gubai bagus seragu dua, ligi abaruhu day ahin gadunu bubai lu mau madunu ban.
1: Aba hari yang guhada ge fariseo guhama rufu deh tel lur do Moises lu Yesusu.
14: Maestro, busenti awarihin badega aba seini rufu day luagu lumag ge la bungyu biabi.
1: Aba lari yang gu Yesusu hong.
3: Gurige uri batia ani magun flirutia amuri hatia saini gamalumu michi gubayamu saini hon loidige le suser dobe lu profeta Jonas ladga kelere deru Jonas urwa weyu urwa ari bulorage rugu ud itara lubagi nere deru aule uguri garo wargoti lidanu moha urwa weyu urwa ari bu hami haga no bye nini ve ha sarobalida luweire guseruni dame lagusere guduni ugurike halani danle Aba mehishi gong hadunu la duga sansi kwati hagabri nini wena dale la purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na dale. Aba metishi gong haduru. La duga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha Aba weiri guti sugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dan le lafri do aba sifiri uri bati lida gen aba gurigi ya, aba ibu ganya han laf lida fulaso maba iti alwa ha lemera agon. Da madari lani aba lanyi agon longu warugu, nagiribu da tidon noba ton yengi ya lubay nafri da. Dan le lagiribu don, aba ladari ro ni gurigi ya buga ligi ya kesi aba muna ton malato, abu ita ho waro aranse roa. Aba ti lidin, Aba liabi hau sedu sifiri guburi batin sigur lau. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurige ligi. Uri batin maha liti legada abali sigur lau meha furumi. Itera luba ginyeti la susere dohon gurige ya uri batin halani na danle.
1: Nyengi li Jesus ya dumri ya hon gurige ya. Ligi ati abi lugushu hula mule no. Aba herede rubogudi. Businya te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alu Jesusu.
18: Anuha mbuguchu. Hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
1: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
3: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
1: Aba larufu du hawago lani disipulo gu, aba larinya gu.
3: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. La diga furumi warigu le diga tilugunda nugu chile sielu bay. Lige namule bay, nitu, nugu chu.
5: San Mateo, capítulo 13.
1: Veio ligia, aba lafri do Jesus o muna da guia, aba lanyuru laru duna, que hagibe da gugriga lenha em lubei, aba ladino tido aba ugunei, aba lanyuru, aba herederu sun griga laru duna, aba larufu da hasarago kata ihon lo hempulo, aba larinhago,
3: nhenhe aba abunago te ila, aba lafri do abunago. Ida afro haina lani lila nade, aba labru han lida gen luagun uma, aba hayabi dunuro aba heginye. Libri, aba labru han labadu nago dugu le nyin lumuti uwa lan saragu mua. Aba labou chumfurese la duga mahuli lila mua. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ron keiti malag le lubay, aba loon. Aba labru han libri ilo, labadu nago an hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa raluma, aba lafarumi. Nyenye lida gen, abu hati lida umu abuiti, aluba huwa tibuido, anehi lida gen, ichi kuti saa in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen, libri darandi. agariga irugu tin luha gambo agamba hama
1: abati hayabi discipulo go aba harinya go lu hesusu
2: kasan wago badimune ha hon grige law hempu
1: aba larinya go hon
3: uguya subudi go dalali bungi son kate aram da wati le lwa uti la ruya hon ahin hon masub dira go do lumuti le gamati li chugo balaunu darime lagi be don luma ahin le mamati ibini murusu le luma bai lagi daru baloi lige nadime ha bai hon lau hempulo laduka ari hamani le nadugu bai aba hare daru kama mari hiti aga ba hamai le nani go bai aba hare daru o ga kufara da hama kama hamu ga maga muti awa gulo mu flira le me halani go bai profeta Isaías da le lani go bai uguya aga buba kama lumo u bai kufara da hama hari huba kama lumo ibidi bai hon kala le le bai le hari hubai Laduga dere ruhani ke guri ke ha daruha lillau ha gambo ane daruha ligi ye ha go ai hamuga mitana te arinya te hamuga lau ha go aga bhagi hamuga lau hari ge ufana da te hamuga tau hani aba hamuga hayabi no aba hamuga te nagara ni ha ho ai ti hu ge le nani go bai ulai se wato laduga ri hatu lau ha go aga bahu hu ya lau hari ge go ni naru ha go Sarago hanya meha profeta go hama amu gurigi ya gufuli tia lumo bungio abuse runti ya hamuga harihi ni le harihi bai weto. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti ya hamuga meha hagambu ni le hagambu bai gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ila. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya ni lelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani itara hanya kei lila nadu le abu habu lido uma abaliabi mafia Aba la sagaro ni uganu buiti le abu no beti da hani. Ilo le abu rabu ili don dubu. Italia kai guri ki ha gambu bali uganu. Aba heresi biru ni lau ugundani. Gama lumun kai malag le la madura te hadan. Dati le la chilo no dan lun hausha wagun luma hai ba hon luaygi en uganu ligia. Aba hachugere gu. Ilo le abu rabu ili don hiyo. Italia kai guri ki ha gambu bali uganu. Gama lumun. Wiri te mati hafudu luago kate le lani na ibagari le Aba le yedu ni irisi ni Sun le aba lafaru ni uganu ti dage hanigi Migiru titi lun lalubo hon hata gurigi hagi Kamalumo ilo le abu habu ilidu umuwa buiti Itara linya kai gurigi ha gambu bali ugan Aba kufona da hamani Aba hichugon aba aluba hon ni buiti Anyahin itara hanya kai ilo le ichugu ba isa agu luago aba Hibiri ke le ichigu bai uruwa wen, hibiri ke le ichigu bai darani.
1: Aba ya lichigu ni Hesusu hempulu le hon, larinya ga?
3: Itara linya ruwa ya ni le lani na sielu, ke yaba ugure le abu na gubai ilo buiti li shari rugu. Dale anyaha lubai sonha nyeba nyarumuga, aba le beluru aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labadu na guaturigu, aba lidi. Dale la wenu mudubu iturigu aba legele weha, aba ginya la chula agon hidu uriba te. Aba haudi muso, aba hainya gulun hayubu diri. Wayubu diri, ahin buiti lubai ilo le babu na gubai bumu anruko. Liya kinsa la sali rahidru uribati le. Aba larinya guyubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainya gu muso lun. Kusenti bulu wahu lahani hidru uribati le. Aba lina gu hon. Uwa, ladiga dame hahu lahani hidru uribati. Ulahinya lingi ya turigu uwar luma. Iger kubai humai lun lawina mudun uwara darime li dani aluba hani. Aba me narinya gu hon na dagi meitinya lo hahula hani hiduru uribati furumi. Aba me hagira gu ni lun lagu duniwa, lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagai.
1: Rulu mutigie Hesusu hempulu le hon, larinya ga?
3: Itara linya arui hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubai aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabu ilida sun ilo. Gama lumo, da la bouchon, ligia weri ti mabu ilida ge sun nadu. Aba liabi lun, aba bilan wewe weri ti dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
3: Itara linya arui hani le lani na sielo ke lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lau hempulu larinya ga Hesusu sun kate le hon gridia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagunfuliru le larinya gupe meha bungi liumulu ge profeta.
19: Natimre haba lau hempulu kun, na fura guagu do bicate lebre meha arapu da guaba em pum, luma guia la dugu upo.
1: Aba launa hania Jesus grigue rabion, aba lebelo rumunadon, aba hayabi lani discípulo go aba harinha golun,
14: furango agu da bai hempulo le luago tihiduru uribatibon.
1: Aba lerinha go Jesus hon,
3: aule uguri garo urgati, aule aba.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abajebeluru luma lido marie, abaladoru no bena. Lariguin, ligehachelo no hibri unia ni buringuinha hagia, abaharingo, wabureme, darabi bena waba, abalaringo hon, ni narunhao, ibidiatuno.
2: Abatilaringo resusu hon.
1: Agago duanyo homa, ladre ibidiatin hon cabala veio, ni cabala ora na giribuda, aule wuguri garo wurgoti, ubowakon. Itara linha aruihani le lani na siya lo kei aba ugui le dan lebe ilaranse han lo ladungu weya su lido amu fulaso aba laguwa rohon lumusu ni aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lo aba hadagye keiburi bia milu lo aba keiburi milu lo aba la fari hani hon kei habafu lo hawadiga maridu ni aba te lidi lo agon lo weya son. Le muso le recibiru bai sengu milu fiadru, aba luadigu mariduni, aba laganyeru ni sengu milu fiadru ligibogun. Itara meme le recibiru bai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le recibiru bai milu, aba lidin, aba lachigin aba huyu, aba laramudini lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan larigin, aba lagiribudun i yubudiri, aba lagumesero aranse ahama luagu sensu. Furumie, Abaliabi le recibiru bai sengu milu fiadru, abaledere garuni lun li yubudiri lau sengu milu le laganyeru bai ligibuagun. Abalarinha gulun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichigunun aniha sengu milu naganyeru ligibuagun. Abalarinha gun, I yubudiri lun, buiti, abamusu buiti ani uwara wati buguye, kei uwara wabu bai lidan le murusun ruguti, nichi ga gibeti mati la buguyon bariyaha, kei mongunda buguye me uwara noma. Larigin, abalian bile recibiru bai bian milu fiadru. Abalarinha gulun, ni yubudiri, bian yin milu fiadru bichi gulun, aniha bian milu naganyeru ligibogun. Abalarinha gulun, li yubudiri lun, buiti abamusu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunflibu bai lidan le murusu ruguti, nichi kagibeti labugin bariyahan, kei mon gunda ba uwara numa. Ligaliabi le recibiru bai milu fiadru. Abalarinha gulun, li yubudiri, ni yubudiri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabuna guban. Abuta habugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbay, aba nidin aramu dey bisensu labu giyemua. Aniha lubay ti le bani. Aba larinya gun iyubudiri lun, musu salufuriti, mauniti. Subuti gubay binyali lagu aluba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta hau lenyi lubay mashaga hana nikata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichiguni nisensun banku rugun lundan lan hamuga nagirbudun neresibiruni le nani lau aganyiruni. Abalarinha gun honha nyembanya, gidahume isensu le luma bay luay, ruhume ilun le lau bay disi milu. Ladiga ladiga wi buiti lau le luma bay, lichugu ba laun lun, abame ligira gun lun, ahile madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagidaruwa ba luay, musuti mouniti le, Fui huma ilidon luburi galel baugi dibay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uguri garo wargati ubo wagon. Ni abi ba kei uruwe ige yegu angheli gunaw. Aba me nanyuno luago nala lau uwe irigu ni lu nagusara go dunia sun gurigi. Aba me haundara gun gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani nagunia hawari waguwa kei la fani nagunia huniru mudon mudon hata gine kabara. Aba me nishigu ni hari chagwa banyan ligibu ge bungi loege nowere. Hauriba banyan ligibu ge bungi loege banyan nubona. Narinyaga me hon ha loege banyan nowere. Igo ugu, uge le binila libe nuguchi. Resibi humai aruweha ni le aranse lalube huba lumege ladugu ni bungi ubow. Ladiga dale nalama chubay, runtun eigi ni no. Dale magra ugu nubay, runtun duna no. Dale ibuga nyaha nubay keichi ludugati, runtun muna no. Dagati madagra goni nuagu, rutun dargu no. Dale nasandiru bai, nyututu arihana. Dale nadagru bai, nyututu arihana. Aba meti harinya go, richagwa tinhagiya no. Wapure me, ida bugagiya warihabu lau ilama, aba vichin waigi ni bun. Ida bugagiya warihabu lau magrabu, aba vichin wuduna bun. Ida bugagiya warihabu keichilu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Na nego harisi tin, la dega hamisra habadi buginye, bibi ubati bafa iruaha, damela badegan fedo, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo ungua, adanima banya, amarihi banya, abamegunda ba, la dega sinyati hafa iru nibu, bibi ubati bafa iruaha, damele hasaron harishagwa banya lidage oweni.
2: Dalela gambu bali abahadage, hanyumba yalago dabula, katele, abalarinya gulu Jesusu.
3: Fulese iwa banya grigi ha egi banya lida laruwe ha bungiu.
2: Abati lariyango Jesus ulun.
1: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba onwebu adineruni abalona ha amisra ha sarago grigi. Dale shiluhili ore lun adineruni abalona ha nilumuso aniyaka ho amisra hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia abahariyango lago sinyala houdin. Dariyanga furumieti son liya naganye ha aba fulasu mosu nidi arihe. Ferud nabana sinyati nidi. Lariyaga aba, agayin had na sengu feru baga solani na wadagmanu, neibiga ochenye, adiga bafulese ino ferud na bana, sinyati nidi. Lariyaga ya aba, sunliya na mari idun, ligia sinyalubay nidi, na lelagirubu dubay musu, aba labahu dagu ni sunkati ilelun liyubudiri. Aba dilagayin idun liyubudiri, aba lariyaga ulun musu, bayba lida sun uma le uburu ubay, banunga nyame ha agudeme banya, asinyako banya ongwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la digani, abalariya gu musu lulu yubudiri. Na bure me, adiga nali le bubay beino ani aniha meme gu ubaru. Abati lariya gu iyubudiri lu musu ligia, baiba lida son umo bogu din luay uburu gu. Luma son fulasu ge yegwa lau. Aba me bafosuru ne son ha badari non lu hayabi lidon nufedon, buin tamu ganuba. Ladiga nariya hane hon, lagua bain la niyaba hata geha na misir ha banya egiti lida na dinere gudun.
2: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalariye guhon.
1: Sinyati nani gubila lehinsi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libuganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigu sigo nao. Legye manunguti luguruwa ani abalafala runina, sinyati nani la disipulu. Ahin arita kwa abahidage ladiga abawayelesi, manyuru bifunagye furumi asaminara, Atribu ila lagasteron lo larihen ahin kabahu bay lubay lo lagumuchuni. Ladiga ahin lisiga ebu, lari gieme lasinere iwadagima nagumucha. Eher haba ha arihu balin lao. Haniyaga me, gumesiti wuguri le ama wadagima no, sinyalumuti agumucha. Ahin la uribu ha lubay ama uruwe luma amu uruwe. Mafuna gen nyuruti furumi elon la saminaron, ahin gayara bay lubay lagende wa hau disi milu sudarago luma le hau bay wen milu. Ahin tiarita gwa luago sinyaba ila, dame le disegili le aba uruwe, aba melona ha ariyanga lon lo mawuribo ha hama, lo hebelu nun lidon darangilo. Itara linye lubayti, furumi gwara hitagin, le mignuti son le lumabay lon la falarunina, sinyati nani baila disipulo. Bwiti salo, gama lumo, ahin leferi dira lubasuwa, kabagya u hon la, mabuidun halime nilo labu na wagun nadu lida, Nelo la buidira gudoni muwa lumbu nagwo. Fuiwa rigali me, hagarige riguban yalu hagambo, agamba hama.
4: San Lucas, capítulo 16.
2: Ariyenga tigine Jesus hon lani disipulugu.
1: Nyenye mehaba eyubudiri risiti. Nyenye gine aba luni rilumege. Aba hayabi ariyenga lun, luagu la shagaru yala onigru tiligia lirisi. Aba tilaguwa nuli yubudiri lun, aba lariyengu lun. Idalinya sa kati le ariya wago baino buwago. Ariya ga baino idalinya la leibu gu buwadigumari. Ladiga, masigi hadibu onigire inumege. Abati le redero onigire tiligia asaminara. Lariya ga longwa rigu. Kabati nadiga gwen to laringe gidala lani yubdiri wadagman noy. Mereti naluna wadigumari muwa. Ani nibusi gariti naluna muriha. Subudi nali kabala nadiga. Lunyeng hama eresi birutina habinye dame mawadigumari hadina. Aba lona ha hawagu ha doi rubali li yubudiri lun hayabi lun aba aba. Aba lalaga dini le furumiyati, lariyaga lun. Atri nyimba doi runi ni yubudiri. Aba lariyaga lun, doi numuti saa bariyin garaba. Aba ti lariyaga onigiri ti ligiye lun, anuhabi garada nyuruba furesa. Badiga me aba luagurigu dimisa. Lari gine, aba ya lalaga dini aba, lariyaga lun.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La diga ugunda ni luma tuweri ani gile hawagubay abalani ego Jesus hon.
2: Ani isa egi ni huma ya.
1: Abahichu gumurusu udiru sutilun luma sirudu. Abala nigini abalegi ni hagibugiye sun hagiye. Larige abalani ego hon.
2: Le asusenro dubay no, ligi ele mehe wagubay nani ega hon dame hale huma gidin. Lagu lagun fleruwa bala sun le burungu yubay nuago titan li liburu Moisesi, titan haliburu profeta go, lumatita libru togiri bon salumu.
1: Abati ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, abalarinya guhon.
2: Buru wanyu linya luagu lunti la lome Kristo, abalame lasaron lidage owe ni luagu luru aweyu lunya la bagaridon. Lunti lagi la purichi hon lidan liri hon sungurigyo ubogu, lun hasakri han lun ferudu na walan hafigon. Lagume serenya apurichi hani ligia uburugu gien Jerusalem. Uguya, gefentun luagu burikate ile. Nona habay sifirisando, le frama se lubay nugu chi bungi hon, itara linya lubayti, rede humaya uburu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubay.
1: Abatila nugu niye Jesusu bongu di ilo yuburugu, chi lubetanie, abalinyuru ni luhabu, abalabiniru niye, sunti ya niya la abiniranya, abaladinyuru hawai, abalanugu ni wa siya lun, larige hahu drogu lun, abahagiribu duhari gong uburugu Jerusalem, mahagunda. Su andante templo ruguen nula, y chico huérigo ni lubungi. Jugano buiti le laburi habay Juan luago Jesusu. Capítulo Abba.
3: Dale, la gome serube sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yin bungi le dimure be, ani bungi meme dimure. Dita lubaiti la gome serube sun katei, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gye la dugi bungi sun kate. Uwati ni kata adugi tile mama la dugi. Ligi ichi gube ibagari lo sun kate. Ani ligia arungo gandagi dube hau gurige. Arungo gandagi dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nye nye meha aba uguri lo naha bungi yo. Giri tihua. Le nyubi bai lo lichu gufe luagu larungo nga. Lu gayara bay la hafinya no sungri geli dai mama huwa le lu bay la nungo gadagdo au grige aba ugri ligia le ona ho bay lu la dimur hebala luago la nungo le abinya meti lampu tima tima ti le nungo gadagdo bay hau sungri ge ubo lida halime ha ubo ani lau sung lida gela la dege bungi ubo masubu dinu hamuti ubo Lagairo ye beliabi, gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi ti hon ha eresi biru bali, afinye hagie luago lulu muti ubafu hon unirahi ye bayala bungi. Nirahi ye bungi yu hagie, mama luago agura huu hama kei furumi gwari kukirige o laula lugunda haba ugari. Nirahi habai bungi yu ladiga ladiga niya lirahi yume. Leti dimure ibai saligwati ugari me. Aba la bagari dun wagana gu. Ariha wa mali lu weirigu. Weirigu nile le resi birubai lumagien. Bungi ugu chili. La diga ligia la liregu bai le abaru giti. Le buin bai lau insi ya ni luma inari ni. Adimure te hua luagu. Aba la niya gu.
4: Aniha alenya hawa wagu bai nadimure ya huu. Dale narinya gu bai logu le la ubaba inaranse huma. Weirigu tima la sugunau. Ladiga nihin halila meha nubara gegini.
3: Sun wakia ibiha duwa sarago abiniruni lidage luweiri lirisi. Ladiga luma ge Moisesi leresi birua liluru dumbungi. Ahiti insie ni luma inari ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lire le aba rikubai le yarafa bai tun lanigi ligia rufu dubani idalia la. Aniha laniya gubay huwa dabay hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hada ge ladiga wagon levi aligudai kate inye la. Aba laniya guhon fura.
4: Mama au Kristu boy.
3: Aba yeti haligudani.
5: Tata buti

0: Profeta Elias Buguya.
1: Tania Gahon.
2: Ua, mama au.
1: Aba ya harinha gulu.
0: Buguya sa profeta ligira le luben liabi.
1: Aba ya harinha gulu.
2: Mama ginye au.
1: Aba ti harinha gulu.
0: Kata buti, moso ti awanegu ni bona bagile honka auna habaliwa, kagi e gayara abai barinha gulon buogu.
1: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha. Marinha com o profeta Isaías.
2: Ah, o mala lile agua araba ili dan flas magaira wat. Dara huma uma suruti luba liabu wabure.
1: Hanye do banya dimun heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Abati harinha gulu.
0: Ahinti mama luba i Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seiha.
1: Aba larinha guhon.
2: Ah, lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi eti hum paganagu. Liabu iba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lu hamuga, na faraga duni tagiri galigaidi.
1: Sun kata ile lida, kulasu le giri bei Betania la susere. Luege ubo le nyige lubei, labuche weyu libiti duna horda. Le nye lubei, labadisi hua. Laruga, aba larihi hua liabi, Jesus oyara fadeina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
2: Aniha mudunle launa habe buingio lu lagita lu ni hafika ngrigi lu abu nyaha na dumure ha dale na rinya guboi lebi baba wogiri na rigi le woiri kuti sugunao na duga ni ngalela me ha mubaragi ni au ibidi ati me ha wogiri ligia nu kama lumu abati sehad na lauduna lu hasubu diruni israeliten
1: ariya gati ni hua
2: ariya nu muti sifiri sandu kama aba unhu la reiru sielu gen Aba larara mugun labulu. Ibidi eti ebe nun kata ila wugiri ligi. Arinya go irugiti meha le auna ha balina abadi se halau duna nu. Dame le barihi lareiru sifiri sandu. Aba me larara mugun labulu gu ita ga wugiri. Ligi ya wugiri. Ligi ya le abadi se abai lau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago. Ligi ya la lirai buibu ingyo.
1: Laruga nye nye ye huwa hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai huwa lasgun hesusu aba larinya go
2: aniha mudun le lanu adiru bai buingio
1: aba haga buni bia lani huwa disciple go larinya go itar aba hafalaru ni hesus aba ti la digira go hesusu lari go kei larihi hafalaru ni aba larinya go hon
3: kahariya habai
1: aba hariya go lu
4: maestro Halia baganao.
1: Aba laniye gu Jesus hon.
3: Igo gu harihei.
1: Aba hodi. Aba harihi ni halia la laganao. Aba hasgri ni libri weyo ligia luma. Laduga keiburi halila gadri rabamayo ora ligia. Andresi le lamule Simon Fedulu ligia aba hada ye biya ha gambo ni le lariye gu bai huwa aba hafalaru ni Jesus. Lubare giamu katei. Aba lidi Andresi alu hei Simon Fedru le libu ganya aba larinya gulu.
4: Dariwa mali Kristu.
1: Aba lanugu ni Andresi Simon le nyihi lubai Jesus. Aba larinya guni Jesus Simon ligi bogu. Aba larinya gulu.
3: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa se babiri. Mini la iri le Fedru.
1: Laruga. Aba larita gu Jesus lidi lobo gu Galilea. Aba ladura gu luma Felipe. Aba larinya gu lu.
3: Falabana.
1: Felipe ligia Bethsaidan. Lenye luba igie lagana wa Andresi la usun Fedor. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli. Aba larinya gu lu.
5: Ei, ariha wa mali ugile wago bay laburi ha Moises. Tida liburu to lanina liluru dubungi. Le ginye wago bai haburi ha profeta. Jesusu le lirau Josele Nazaretna.
1: Aba laniye gu Natanaeli.
6: Aniha infunagi Nazaret na buiti.
1: Aba laniye gu Felipe lu.
5: Higabu bariha.
1: Dale laniye Jesusu la yara fadu Natanaeli. Aba laniye gu.
3: Anite aba laduga wagun Israeli le tima timat. Uwati yegu au lida.
1: Aba laniye gu Natanaeli lu.
7: Idali yangi ya basubu diruni.
1: Aba laniye gu Jesusu lu.
3: Ariha no muti bulu bareng logo warung Felipe bon dan le tabu gianya di bulan ti di bu igu.
1: Aba ti lariya gunata na eli lu.
7: Maestro, buku ya lirau boy bungi. Buku ya haru ita bay Israel na.
1: Aba lariya gun Jesus lu.
3: Pa fino bay no la deger gun lariya gun bon lu agori hanani bu tabu gianya ti di bu igu. Bariho bati kati wele muti mati loile.
1: Ariha gatigia Jesus.
3: Ni naran hau. Lago harihu bila sielu darago, anyaha melani bungi yu angeligo amude hea luma arari hanaugien aule lira uuguri.
8: San Juan, capítulo 3.
1: Nyeye aba uuguri lida geti hadamu rifariseugu, aba hadage habu tiguhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guunyo aba laniye gulu.
7: Maestro, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladega uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badegine ahi uwa lubai bungi uluma.
1: Aba lariengu Jesus ulu.
3: Ninari ubao, lagule la magra huwa yate, siyate lebelu ronlidon laruwe habungi yo.
1: Aba lariengu Nicodemo ulu.
7: Ida lubagi lagu na honwa ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi elebelu nu ya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani?
1: Aba lariyegu Jesus lu.
3: Ninari ubao, la ulela magra houti lidagi eduna luma lidagi sifiri sando, sinyati lebelu nu lidon laru in habungi. Le agura hoube hadagi agubrigu hagurigi banya, itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura hoube lidagi sifiri sando, itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Maweri data lubaiti banigi lagu naringu mu lagu luti laya hagra honi wa sungurigi. Itara ke lafuno garaba li lenyegi lumuti la pusera, agamba bai la muri, ani ibidia tibun halia gen la liabi, ni halion la lidi, itara hanyagi ya sunha agra hoba nya lida ga sifiri sando.
1: Aba yati, larinya gu Nicodemo lu.
7: Ida lubasa kata ile?
1: Aba larinya gu Jesus lu.
3: Aba ome bu maestro Israel na buguya, ibidia tikata ile bon. Ninaro bau, laule la wa subu dirube, liga la wa dimure habe, gefema gia luago le ariha wa malibe. Huwia fariseo go, mafinya tun luago le warinya gubei hon, ahi mafinya hubei nu, dan le na dimure a hon luago burikate le lani na ubau, ite lubagi hafinya luago le lani na sielo. Uwagi liniaba amude riti sielo, lari giniaba larari no nyenge luga yara la gefen la luago, noiti gia aule lira uuguri. Itera keme halinyuru no Moises iti yawa hever luagu webe lida afulaso magaira wati Lunga salboro bala sunha arihiti atuwago Itera linyagia ninyuruwa bala luagu guruwa Lunson lale afinyuru iti nuwago Meferi duru hamamoga Kabagari rugu hamamoga aba ibagari le magumu chaditi
1: Aba la sigiru Jesus wariyaga
3: Laduka wairi iti hisi ya gurigi haubuwa gubanya lubungiyo Dari lun louna hani lirau le aba riguti Lun longwe luago hafigon, lun son la hafinyo lutin luago, meferit nun hamamuga, kabagari rigu hamamuga, aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi lirau uboa gung lulichi gung hadunu gurigie, launa hani lun hasalba lun ha uboa gubanya luago. Le hafinyo ti luago, masia dirumwati, ahi le mafinyo ti, siyadi wali laduga mafinyo la luago lirau bungi le aba rigote. Ha mafinyo banya, siyadi wanya, Laduga dambuga le liyabi bay larukon ka ubo wagon lo narugo gadagudun la ubo. Hime iti mahamuti lila na ubo lubure ga sugulaw larugon ka. Laduga kati la uribati hatago bay. So ha dugbanya kati uribati iere uti larugon ka hong. Aba hadisatun loy larugon ka ligia. Loy la subudiruno a kati uribati le hadugbay. Hadugbali lugunda bungiyo. Inse ti hong lun lita hama larugon ka lun larikino lagu haruma la le hadugbay. La ulubafu bungiyo.
1: Lari Jesus katile, abalidi Jesus hao, lani disipulu gu, fudeo. Abalerederu atirida nyen, abadise. Nyen yegie hua, abadise helida fulasu le, giribe eno, jarafalunu salim. Natuga nyen yela sarago duna. Aba buriti, hayabi wa grigia aba, abadise iru. Nubarege ladeiru hua, nasusere da sun katile. Abati hagumeseru, Hadange lani kuhua asigene luma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani abati hodi anie galu hua.
4: Ariha basa maestro. Ugiri lebuga buma bay, luagu obule nyinge lubay la bouche veyu libiti duna hordan. Ligira lemeha uwagu bay badimur hewon. Gweto, labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
1: Aba lanie guhuan hon.
2: Sinyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya narie guhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aban le una hobo iluba. Sinyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya narie guhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo aula aban le una hobo iluba. Lida amba marie. Adari taubi ladari. Leti lumada adari le nyeibu ya gambu. Wiri tilibunda laula gambu ni ladimureha. Itara ninye ginyeti. Dayari halinibunda ngueto. Ligia lunti la wiri guduntima. Au lun nuna buduntima. Esusu le nyeibu ibaisia lugin. Ou ginyu sungregi. Ahi le ubo waguna. Lere gunye lani na ubo ufura andala. Ani luagu layanu. Ahi le nyubu iba isi elugi, hau genyi sunkrigi. Logu ginye le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe la dimure. Gama lumo, mi betinya afinye ruti luagu le larinyegu. Ahi ti le afinye ruti, la chowrubwe logu inari ni la le larinyegu bibuingi. Le launa habai buingiu, le reru buingiu la dimure habai. La duga, mebe hati lichuku ni buingiu lani sifiri lun. Hinsi hati le reru buingiu lun, ruha liginye ubafu lun, logu sunkate. Le afinya boy logo lire buingio kabagari ti le magumu chadi ahe le maha boy la finya ru logo lire buingio mabagari boy libe ibagari ligi ani mebelu boy sielu labur haru gba liganyu buingio logo.
8: San Juan capítulo 4.
1: Abahagambo fariseo glo gibet mahama lani gwesusu sigau lani gwa abagibet mahama grige nyibitelu lu habadi seiro. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali Jesusu katile aba la furidun udea gi lu la giri budu Galileo la sigribati lobo uge Samaria dida waya suligi itraniati la chilera lido aba flasu Samaria giri ti sikar jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobo lu Jose le lira. Nyenye fusu le umbe haguwa la lufusu Jacob. Kiti buchala luagu, Jesus waibuga, aba lanyuru la lufusu ligi. Kiburi ya midiri guwora ligi. Aba titiabi, aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le. Aba lanye gu Jesus tu.
3: Rugo morusu duna no.
1: Anyangra tibuga lani disipulugu aganyi haigi ni uburugu. Abati tarinya guburi samari na tolu Jesusu.
9: Ida lagi bamuni haba iduna numa lari ya huri ba. Nuge Samarian. Misi ya wati aga huri hongwa hama Samarian.
1: Aba lariya gu Jesusu tu.
3: Luhamuga subuti bani ya dewa ni le lichi ubi bungiyo. Subuti bai hamuga kati na le amuri haba iduna buma. Bamuni ya hain hamuga numa. Aba hamuga nichi gu aba luuja riduna le gayara ti lichi gu ibagari bun.
1: Aba tarinya gu lu.
10: Uwa gubaiti kabala au badabura duna ani hulili tifusule. Ida lubati bichugu ni luya riduna ligie nu. Hako ule meha wagucha igirubali fusule won. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hako.
1: Aba lariye gu Jesusu tu.
3: Sonha atu tia lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu ti lidage duna le nichugu bai, masandi rin dugi ya lime magrabu. La duga duna le lubi nichugu ni lun, gesen sebe lidan lu lichugu I bagari magumu chatiti lun.
1: Aba tarinya gu lun.
10: Rubai duna ligi enu, masandi rin dugi ya namu ga magrabu, miabi nuguya me ya fusuru ga dabura duna.
1: Aba lariya gu Jesusu tu.
3: Bai ba ogei bumari, aba me biabi.
1: Aba tarinya gu lun.
10: Mamaritin.
1: Aba ti lariye gu Jesusu tu.
3: Binaru lagu bariye gu lagu mamari ba. La duga sengi hanyo ugunye umati ya bagana wa. Ani mama bumari le umabu bagana wa weto. Inaru ni le bariye gu bai.
1: Da tagabu bali uri to kata ile. Aba tariye gu lu.
10: Afinye tina lagu profeta ba. Wagicha kuha Samaria na hudugu atiame halu bungi uja luagu wibu ligita. Ahen hugu ya huriyu. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
1: Aba larinya gu Jesusu tun.
3: Afinye banu, lagu anita bila da lu hahuduragua lumbungi yu, miti ga hugu ya luagu wibu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na ibiti yeti hun kalaun hahuduragua. Ahi wagia, subuti wa muti kalaun wahuduragua ladika hata agen huriju liyabi ya salbaruni. La chilirba ora, ani aniha ora ligia, lun lahuduragua bala lu bungiyo lau sifiri luma yinarini. Ladika itara linya labusenu ugu chili lun lahuduragun lun, sifiri bungi. Ani hahuduragua nye lun, lun tihadugini lau son hani sifiri luma hanarun.
1: Aba taniye gul lun,
10: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi la fura guagu tu beisun kata ivon.
1: Aba lariye go Jesus tu.
3: Au Kristo bai. Le meme ayano ha bai bumo.
1: Ligeti ha chilin lani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimur hetuma aba wuri. Uwa tinia ba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bai. O kalna wagu Layanu hatum, abati tigur ni uri tugia tagit na abati di uburugu oganya grigia, abatarinya gu hon.
10: Higo gu hariha aba eyeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai?
1: Abati hodi wa uburugu gelu le nyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulugu ayumuru galu Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
3: Ani aba egi ni numale ibidi yeti hon.
1: Aba ti haguma seru disipulugu, alig dagua hamagwa, aba haniyago.
7: Mafuna sabaruhi egi ni lu.
1: Aba lariyago Jesusu hon.
3: Nadugu ni lugunda leona habali na, lumandagumu chini luwadi kumari, ligia neigi bai. Hugu ya ariyaga tun, mege igi ligadir hati luba luba hane, ahi au nariya hane hon. Ariha humei nad, lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dandu abu naguti kei aluba hati gunda agwatinya lida aba kei lubaybe larinya wagon amule abu nagubay amule aluba habay. Auna hanadun aluba halenye lubay mabu nagun huma amu nadagimi banya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimari.
1: Saraguhanya lila na fulasu ligia Lelani Samaria finyeru tiyan luago Jesus lao taniye gu uri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali bai tu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesus aba hayumu na gulu lu leredenu hama. Aba leredenu biyawe yu nye. Aba ya hafinyeru saragu grigia dale hagabu bali le lariye gubai. Aba ti haniye gu tu uri tuguya.
11: Mama rigali logo le bariye gubai mumu finyera. Ladiga agamba wa maa liginye luma ginye, ani subuti wa muti luagu ligie la Kristu baile la salba hubou.
1: Biyawe yu lari ginye, aba lafridu Jesusu Samaria ginye, aba lasigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira, kailaniye gu ni Jesusu Gwanarik, luagu meberese uwa tila la waba profeta lagaira Gwanarik. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buidu. Ladiga nyidu hama gie lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem ani yariha hamuti sunle ladiga bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu lida mfulasu le kana le lida bai Galile. Le nyei lubai la sali reguaga daduna lu dimeime. Nyei yeti aba wuguri wairi guti. Nadagi meti luma uruwe. Aniha aba lira sanditi lida fulasu le giri bai kafaru nao. Da lagabu bai ugiri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo aba lidi arihe aba layumro gun lu lidi lubie lu larei da guagudu nilira ladiga madise lila lu lowe aba lariye go Jesus lu
3: kugu ya hau marihi seine luma milagro mafinyato
1: lariye ga ugiri ligia lu
7: keima ufurese lu bara gen lowe nira
1: aba lariye go Jesus lu
3: Giribu babu ubiyong, arita kwa libiro.
1: Aba lafinye nubugiri ligia luagu le, lariye gube Jesusu lo. abalidi da la yara fadu bai tun luba abahayabi lumusu ni lubano abahari gulu
7: arai da gwali birag
1: abalal gudunia kala aura la gomese le lira arai do abahani gulu
11: gunyar la dan ra barabu mai yul la gidara biri wulwai
1: abalai ta gunni lwagu ligi la aura la niye gu Jesus lu lwagu arai da gwali la lira abalafinyenu lwagu Jesus hausun tila na luba ligia libia maseini le ladiga be Jesusu dale lagiri budu be hude agie lu Galileo.
8: San Juan capítulo 6
1: larigie abalidi Jesusu lo bua furugundu na le Galilea le meme gie duna le giri be Tiberias sara guhaya grigia afala ruti ladiga hari hinni buri milagru le ladiga be lau larei da guag dunia sanditia abati lawari nu Jesus luago aba wub aba la nyuru nye ama landi disipulo dalgia jarapa li lueyuri esefuni le hafedu huri dalari hibe Jesus luago saragu haya la grigia pala biti aba lanie gulu Felipe
11: aleba san wagani haigi ni hon songo rigi ha
1: lariye gubali lira luru gulagambu kabala lariye ga Felipe Jesus subudi lali buka kabala ladigi abat lanie gu Felipe lu
5: ni bien san fiadil fein logo bon le tafani honiwa murusu hada sun grigia ha
1: abat lanie gu Andres abagi hada gu discipulo gu lele mule Simon Pedro lu
4: ani haba ira hiya anu hiseng fein luma ama bia udre gama lumo logo belira hon sarago grigia ha
1: abat lanie gu Jesus
11: ania gu ma hon song belu hanyoro
1: Yeye nuhawara sengu milu uguni ya bogudi hawe uguni ya hamairahuna. Kaiti nyeye ila saragu sagadi didaflasu ligia aba hanyuru. Aba tilanugu nuhu Jesus ufei luha burugu. Lari nye lichugu etengiru nilu bungi aba lichugu nuhon landi disipulu. Aba hafani hanu disipulu guhada sumpa nyumba. Ligia meme ladugar hao udira. Ruina lei sumle abuse rube hon. Dale kimule ya aba lanie go Jesus ho lani disipulu go
11: abota huma isule igre go bay me feri dinu lamu go ni kata
1: aba habuda hani aba habu chagdu du sufani la ul tife fe le igre go bay tida ge seng fe datile hari hi bali gri ge milagro le la dug bay Jesus aba haniye go
11: inare ni logo ni hala profeta le me halu be le bi go go
1: Kaiti la subdiruni Jesus luagu gusay hama hanuguni lau eri luhaduguni uruwe me abalidi labu gwa luagu wubu. Tale lagunye dubai abaharaga chulani disipulu gularu ndun. Abahadi nagutido aba ugune abahagume seru ahiro huwa lu achilinu kafaru na umu. Buri galiti machiliti Jesus hama. Abalagume seru garabali Afuro gua her, abalero gado. Dale a wansi en luara, sengu, o sisi kilometro, ligi hari heliabi Jesusu, tuagungune, eibu gana ligi bogudun, abahanufu de dagun, abalani guhom.
11: Manufu de dahuma, aule!
1: Abati heresi biruni lau ugunda nitida ugune, abahachulunu, lidon flasule, nihi lubei holding lida murusuor. Laruga abahari hari ge ha ere dere be lo ba furugo lo gu nyu buga disipulu go ti da go to nyimbo ani tugu ergu yo nye ani mi din la Jesus hama su ti da ligia abati abi go gu nei uburu ge ti veri esi lo ni do aba flaso yara falo le nyi lu bai hei go fein lari ge le tengiru Jesus toa da ti hari he be gri ge lo gu uala Jesus nye ni la ni disipulu go Aba hadi nagutido ugune ipuritugwe. Aba houdi kafar na umu aluhai. Hale la chile riba ilu wafru guduna. Aba hadari nu Jesus. Aba hania gulon.
7: Maestro, ida buga sambi abi?
1: Aba lariye gu Jesus uhon.
11: Inari hau, lau ladiga la heigi dari hakimu ledu haluhana. Mama ladiga kufana da humani la niche guburi milagro. Madihari da huma luago egi nilega gumu chadite. Alo a homem é ignorante lá nem na ibagri magumu chadite.
3: diga egi ni le lobe nichi guni hong aule le ro wugure. La diga rur ali bungi ugu chilu bafu no lo nichi guni ibagare lige.
1: Aba ti hariya gollo.
11: Ida lubasa wa diga luo di laule lubai be bungi.
1: Aba laniya go hesusu hong.
3: Le la busa robe bungi yo luha fiyano nuago aule lo na habai.
1: Hariya gati no.
0: Kabagi esei ni gayara barufu duon luwa fiyano buago. Kage kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto gilbo mana lida flas magaira wati. Keitania gunilerenu bungyu. Ogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
1: Abalaria go Jesus hon.
3: Ninaren hao. Lagu mama la Moises ichi gubaron fain sielu getu tuguya hon. Nuguchi ichi gubaron fain sielu getu totima atima tu hon. Laduga fainto lichi gubungungyu. Tuguya to arari lubon sielu gen. Ani rutu gie ibagari hon lila no ubo.
1: Aba ti harinya golo
11: rubo fein tugunya won suwa da
1: aba laniya go Jesus hon
3: au feito ichigo bon ibagari le nyubiti numon malama duguya lime le afinyo ti nuago mamagra bu duguya lime gie keile nubai bai hon uguya mafinya to lauson ari humadi nala songurigi halishi go bon nugu chinu nyubiti no hati nyubiti numon mabugu nubanya Mama ni abi ya sielu ge luna dugu ni nugunda. Ni abi ya luna dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa ya rubo inugu chin leona habalina. Lumeferi diru na ni aba hata ge halichi kubanyanu. Lumsaragu darugu na ni elida ge owe ni lida melagumu hon uveyu. Le labusa ya rubo in leona habalina. Lumsun laha nugu tina kesi li rau bungio afin hagia nuago. Lumkabagari hama le magumu chadite. Ani na saragu dubanya lida ge owe ni lida lagumu hon uveyu.
1: Aba hakume seru huriyo agulu liha luwago Jesus la diga lariye gu luwago ligie la feinto arari rimonsielu ya. Aba hariye gu.
4: Mafunage Jesus le lire Jose le. Subudi wa muti lugu shi tumalugu shu. Ida lihati lariye gu bay luwago sielu ge la larari ra.
1: Aba ti lariye gu Jesus hon.
3: Magulu liha humano wago. Sinyati liabi ni aba numon ahi mama lubay lanegu nbungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge oweni lida lagumu hon uveyu. Larinya haretita libru tohereru profeta go. Larufu tahapa bungi hon songu bai. Son lupai tihagambu pali bungi ugu chile. Furende hagia luma gine nyumbu itia nomo. Mama hamuga tia luagwa nihin la ariheti bungi ugu chile. Aule nyumbu ibe luma ge bungi yu. Auru ginyin arihe. Ninaru hao. Luagu lela afinyati nuagu. Kabagari ti le magumu chaditi. Au feni to ichi gubon ibagari. Houti hagucha go feinto mana lida fulaso magaira wate ane lauson luwu yeri hilago wate. Gamalumon, anu ha feinto arari rubon sielu gen, mawe gu hamamo ga ha eigit nyatita gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen, le eigit nyatita gen fein tuguya, la bagari dubasun wada. Feinto lumbu nichugu no, nugu bugu anarugu, nichugu belunga yarabe la ha bagari dungurigia.
1: Abati herede nuhuri yu adimure ha hamagwa aba hariyago.
12: Ida lubasa laiga gudini le lugri guguana ruguon.
1: Lariyaga Jesus hon.
3: Ninaru hao, lagu ahon la maigi lina ge nugubo aule liro uguri, matun humi me nita, ma bagari dobadun. Le egiti nugrugu, gura lei nita, ka bagari ti le magumu chaditi. Ani nasara gudubi lida gen owe ni lida lagumu hon veyu. Lugundu egi ni le tima ti nugubo. Uni le tima tima tinita. Le egi tinugrigu, gura le nita, lita nyi abanuma, lita nuguya abaluma. Itra kei launa hanina ugu chile vimati ani kapagari nuguya lita gien. Itra meme gien le egi tinida gien, kapagari bay nida gien. Anuha feinto arari rubon sielu gien. Houti hagucha ku feinto mana, lausun luwuyeri, hilaguotin. Le egi tinida gien feinto la bagari dubalun sunda.
1: Lida adamri daguni, Tida haligli sihuri yu toka far na umbon la rufu de Jesusu kate ile. Saragu haya hada gen hafala rubali Jesusu dale hagambu bali rufu da hanile. Aba haniye gen.
13: Ere guti rufu da hanile. Kaba sa ahara lu?
1: Aba la subdiruni Jesusu luago hagulu mihaya la luago kate ile gen. Aba laniye gu hon.
3: Chukai guwa gudalu mutu san lira. Kaba hamuga funati ya susereda ahana hamuga hariha au uguri garowergati amuda ile nare gonsielu lemehe nyinu bai furumi. Ruti sifiri ibagari ahin ugrugu mebegiti ni kata ani sombri kata le naringu bihon lani nasifri luma ibagare ananyahi wahina ge mafinyati
1: laduga luma ge frumeti da subudi lanya hesusu kata nyala mafinya maya luma kabala lugure aba laniyego
3: Liga naniyego bihon luago sinyala liabi ni aba numo ahin mama lupay nugu chibungi aguwa rupay lun
1: luma ge da ligia Saragu hanya hada ge ha afala rubani hesusu aba higiru aba maibu hanya la luma aba tilania go hesusu hon duso disipulu go
3: age huguya busetu ge hidi noy
1: aba lona busimo naniye
7: kaba ge umo wodi dimuri burile bariye go pai lani na ibagari magumu chaditi wagia afinye diva ani subudi wa moti Luago buguya la Cristo pa ilay lirag bungyo vivati.
1: Abalariya ko Jesus hon.
3: Masa awa nuwa dirubado dusu gubay huguya. Lausun lira ani abahita agiyan lani mafia.
1: Da lariya ko bali Jesus lira. Luago yin judasi le lirag Simon Iscariot. La diga ligia bala buga lugure. Lausun abala hada agiyan dusu disipulu.
8: San Juan capítulo 7
1: Lari Jesus kata ile, aba ibu gaya Allah Jesus, lobo gu galile. Babu seru ti lere denun Judea, laduga habu seru huri uhafarun hilagu bay. Kei ti jara falila aba lida ge hafedu huri ule giri bay tufedu dibasen. Aba hariya gu lamule nulu.
7: Mere dere vaya, bay ba Judeo, ariha hamamu ge ginye bani gu ha nyei banya kata ile buri badugu bay. Dan le busen la ba girigi ala subu diruniva. Madugin lumuti buri kate ramu da guarg. Keiti adiga ba, kate libe na le, adiga bay ligibu ginyasun ubo.
1: Ni ibi ni lamuleno mafinya ti aluago. Abad laniago Jesusu hon.
3: Masirgi li dan lun nidi Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon, buiti furume guarg aura. Sinyati hiere gudu hon halani na ubo le. Anati au yere gutina hon, la diga ruda numuti luago uriba laburi kati leha diga bay. Hei ba lida afedu, au midi badina kwento, machirgili nidani lu nidi.
1: Larige laniego nisun le hon, aba lerete nunga li leha. Larige houdi lamulenu, liga lidi Jesusu lida afedu ligi. Mafura aguru gulinya, kamaha muga mabuse eruti larihiniwa. Itara linya halu hani huri u lida afedu ligi. Aba hariya go
7: Hagei funa savu girile
1: Sarago haya di algu daha di aluago Hada girige Nyenye nwariya go ti aluago Aba ala ugiri buiti lige Hibiri aniya ga
7: Mabui dunti Eye halumuti yang girige
1: Uwat ni aba adimu rehti funa agu luago Ladiga Hanufu di hawai huri Lamida unha li fedu luma go Ligia Lebelu no Jesusu templu rugo Aba lagume seru arofu da Aba tawiri duhani gihuri. Aba hani yego.
0: Idalinya salah subu dino bayle saragu kate, matuni haga ligi.
1: Aba lari yego Jesusu hon.
3: Le naruhu tahabai mama numagiyati. Numagiyati leuna habalin. Ahin anihi lubai aba le ransati lula duguni le labu serubi bungio. La subu dino bay ahin numagiyati lubai bungio le naruhu tahabai luma luagu lan nani nungwa na dimure. Le adimure habai luagu lani lungwa. La dugu ni lun luweiri ngu guanarigu. Le alu habai weiri ngu ni lun leona habali. Lige ariya gu bali inarini ani uwa di maricha ulida. Ma inarini luago rulani Moisesi lurdu hon. Lausun lira uwa tini aba hida ge uwa da zuti luma lurdu ligia. Ka wago habunse ra hafaru ne hilagu bay.
1: Aba hariya gu lun.
0: Anihe insifiri uriba tibida. Ka busembe ilafaru nibu hilagu bay.
1: Aba lariya gu Jesusu hon.
3: Luago riga ama kate le na digo bilida luweire mera guni taweire da hanigi sun huguya. Aruhu taha lumuti Moisesi luago ti hagabri huriyu le sei ni tuago austaruni. Lao sun mama lan ligia agume serubali igaburi ligia, agume serun laguche go lubaragi. Ligia lebu biliresi birun aba irahu sei ni tuago loustarun ibi nilida luweire emera guni. Ahinya diga hubali lira ibi nilida luweire emera guni luweire gahadura gunu lilurdu Moisesi. Kati wagu haganyi da numa luwege na reda wagu aba uguguri dayaru gubili da luwege remera guni. Magusere guta huma lau le harihu bai. Laula irishe u hagusere guta.
1: abati hagumeseru hada ge haga no bay Jerusalem algudaha hariyego
4: masa ani hale halu habai lu hafaru ni hilago bay ani haga adimri hali gibuge guriri wo ani woti niaba ariyego tinika talu lefna sa afiye hama gumadi matelwago wugiri lale Kristu bay subudi timon haliege la liadin le ahiti deme liadi Kristu ibidi bainikao haliege la liadi
1: da la gambo bali Jesus kate ile da la rufu da helu bay templo lugu abalani ego la umala liherete
3: subudi humut na lubaiti subudi humai haliege la niabi mama lau nani nungwa niabi abale inare ni bay lwagwa nihila lige auna habalina ani ibidi tihon au subudi numuti la daga lumage la niabi ani ligia auna habalina
1: abebe te bu seru hadarni uti niaba aguru ti lwagu la daga machili ji lila lida saragu ha ya fiere te lwagu aba haniego
7: tamele liabi Kristu la daga ba funage amu milagru sugu la wugirile
1: aba gamu ni fariseu gule haniego be grigia lwagu Jesus hagi ha habu gufadi aba hona hasuda go templo go gelo hadar abad lariya go hesusu
3: murusul go betane re der homaya aba menagir budun lumole ona habalin halu habadin gamalumo madari habadin dadga sinya billahi dilenye hi badina lubai
1: abati hagume seru huriyu alg dago hamo
5: halium bafuna sali dilesinya bay lubai nege wadairuni lebu gafuna sa hamo huriyu hagresia banya Kaminila la ularinya guwon halu habadu gamalumo madari hubadu la duga sinyabe ilahidi lenyi hibadina luboy
1: le la gumho we yulida fedu ligia ligia dima weri go lida tiwe ligia aba larana mu Jesusu aba laniya go la umala liherete
3: le magrabuti nyubi la nomo gurala le afinya tinuago Lawi habatu na wima titita ge lanigi, ke tania go nilereru bungi.
1: Laniego Jesus lau lira, luago, hala afiru te luago, heresi biruba ila sifiri sandu. Da ligia, mia bingili me sifiri sandu la duga, magiri budungi lila Jesusu, lari go cielo lido lueri. Nyenye nuhada grigia, dale, hagambu bali kateile abahaniego.
14: Inari ni luago ni ala profeta lem helubo iliabi.
1: Hariye gahibiri.
4: Aniha Kristu bay.
1: Hariye gahibiri.
7: Ida lubasa Galilea na bayla Kristu. Tariya hare lerenu bungi luago la duga magu bayla uruwe Davidi Kristu. Ani belengi enti bayla. Fulasu memele nyengi enti lubay Davidi.
1: Abalwaiti hafari na gugrigi aluigi Jesus. Nyenye nuyebe abu serutia hadarini. Uwati ni aba adiguti. Aba hagiri bundu suda rago, hatani na templu harigon, hamo fariseo guha habuti kufadiri. Aba haniye gu hon suda rago.
5: Kawagu manugu habali.
1: Aba haniye gu suda rago.
5: Uwa gili ni aba adimure hati, keila adimure ha wukurile.
1: Aba ti, haniye gu fariseo gu hon.
5: Igira wagu da dogin ya hongo lule yedunu. Ani hifunage aba hadage wabutigu o hadage la fariseugu afinyetien luagu. Ahe grigi ha, ha afala rubali wugiri ligia, ha ibidi yebubo nye luliludun inyarogu wanyi.
1: Nikodemu, leyendo bayadimu nye luma Jesus gunyo, ligia aba hadage fariseugu. Aba laniye guhon.
7: Segun waluludu, siyati wasinye diruni aba wugiri, magambu gawamai furumie, lun wasubu diruni kala lidunu bayi.
1: Aba tihaniya gulu.
5: Galilea naginye buguya. Badimon habay lagu lufulesey. Aturi abon lerenu bungiu. Basubu direba iluagu uwa gilila niya ba profeta Galilea.
1: Aba hau disungu bay habio.
8: San Juan capítulo 8.
1: Ahiti Jesusu. Aba lidi luagu ubu legiri bay oliu. Naruga binafi. Aba lagiri budu templu ugu. Aba hayabi sungri ge lubadu. Aba lanyunu. Aba lagome serun arufu da ho. Aba tehenu garufu da ten liru do moisesi. Ama fariseu. Aba uri hadari rego. Agabar hei tuma. Aba hichu gunu. Hamida gu hama gu haa nyeme. Aba hari gunu hesusu.
12: Maestro, anu haburi to dari waguaru agapara hitumari. Larinha hareliluru du Moises habagu hibe burinya ha, lu la chamura wagu dubu hawagu dari hovegu, angie mbugu ya kabarinya hube.
1: Ariyangu bali lira lu, hochogu. Nugebu lala hichigu liduna. Aba dilena mchu Jesusu, aba laburi hamuaru gulau luha. Iti hasigino aligu dagui, aba larana, aba laniyangu hon.
11: Furumi uguare kihidangi ele mafigo nti, siu lei furumi ya tidubu tuagu.
1: Aba ilele mchu. Aba la sigiro aburi hamuari. Da hagambu bani lelariye gubai. Aba hafri duga aba aba. Hagome serahama geha waina mutima hanyabanya. Jesus uruginye eredira duma uri tuguye. Aba tlarihi tuagu aba laniye gubtu.
11: Aganya sabu ga haichi gubanya biduru. Uwat saniya basiya dirutibu.
1: Aba taniya gulu.
10: Uwa, uwa ti niyaba na bureme.
1: Aba ti laniyego Jesus utu.
11: Niyao, masinya dirunu badibu. Baiba, mafigo hadigia ba.
1: Aba ya, la dimune ha Jesus u hongirigia, aba laniyego.
11: Auli lampu bai ubau. Le afala rutina, maibu kumubai lida luburiga. Ibiharugu lubai larugonga le ichigo bai ibagari.
1: Aba ti hariyego fariseo gulu.
0: Buguya, ba dimune ha buiti buogu. Me begi ti lira.
1: Aba lariye go Jesus ho.
11: Lausun aula dumre bui bui ti nuo gua. Ge begi ti lendariye go bui. Au subudi nu muti halinya ge laniabi lo mahalio balan nidi. Ahe huguya. E bidni ti ho halia ge laniabi ni halio badi na la. Huguya. Agosa ra gudun kai hasami na rubo waguna. Au magosa ra gudu ti na niaba. Ahan hamuga agosa ra guda. Na dugin hamuga lau uwarani. Ladega mama rugba au agusere gudu, nugu chileu na habali na lagusere gudu baginya numa. Buruwa tilida hiluru dun, lagu dan la le gefeha ma bia guriga lagu aba meme kate, gebegi la le harinya gube. Itra linyati, au atimur hebe lagu nufule sen, nugu chileu na habali na atimur hatiginya lagu nufule sen.
1: Aba ti harinya gulu,
15: hagei ge buguchi?
1: Aba laniya gu hon.
11: Ibidinya tina hon, ni nugu chin ibidinya tiginya hon. Lu hamuga subudi humani na subudi ti hamuga ginya nugu chin hon.
1: Lida lariya gubani Jesus ukate ile. Larufda ya templu gu. Lida flasu le nye tuba iburi gafu to laga isenso. Madagri lumuti ni aba la diga machili gilila lidaan. Aba ya lariya gu Jesus hon.
11: Au naibuga. Ani halu habadina. Gama luma hoi guba lida haifigon. Sinyati hidi le nye hiba lubay nidi.
1: Aba ti harinya gu huriyo.
0: La fara guafu na salungwa. Larinya gubai sinyati hidi ni lenyihin ba lubai nidi.
1: Aba ti laninya gu Jesus hon.
11: Unabuna huguya. Ahin au yagutana inyo au. Lani ubaule huguya. Ahin au mama lani ubaule au. Ligia naninya gubai hon. Luago howe gubala lida hifigon. Ladaga ahin mafinya hubai luago au la au. Howe gubalida hifigon.
1: Aba ti harinya gu lo.
0: Kata buti.
1: Aba laniya gu hon.
11: Le naniya gu bai hon luma ge binar. Gipe ti kate lunti naniya gu ni hon luma luna gusara gudun hida. Le una habali na aniya ga lumuti inaru ni. Ani kate riku bile nagambu bi luma ge le una habali na naniya ga hon lile no ubo.
1: Gama lumu, uoti gufuna da hamani luagu la ugu chili la dimune ha hon. Ligia laniya gu bai hon.
11: Dame le hinyuru ni na au le lirau uguri. Ligia me hasubu diuru ni luagu au la au. Ani madugu na ni kata lida niri, wedi gale la rufu tupai nugu chino. Ladiga, numa nye le au na habalina, migru lagi na nugu chinabugwa. Ladiga adiga nani le au bi lagunda rasun wata.
1: Dale lariye gumbani Jesus ukate ibirile, aba hafiye nusaragu lwa. Aba lariye gu Jesus hon huriyu, hafiye bayi lwagu.
11: Ahu agunflira lau nereru, iabi balu nani huma disipulu gule tima timati. Aba me hasubu diruni inaruni. Aba me lesefrunu inaruni.
1: Aba haniya gulu.
6: Ladiga wagu aburamu wagia. Ani meredi gidiwa idamu neme nika un. Ida linya tibarinya gubailogu wesefru bala.
1: Aba lariya gu Jesus hon.
11: Ninarun hau. Lwago sun la hadigu banya figou. Lidamu figou hagia. Aba idamu ni. Mama hata agia titila namuna. Ainti aba isani. Hata agia titila namuna sunwada. Ahon lubaiti nesefura au le bungio irahu, esefuru baleti matimati. Subudi nali luagu la dugo wagunhuma Abramu.
3: lausun lira busiatu hafarunina ladika maha humalule nubai bai hon au natumre hen luago le la rufu tu bai nugu chino uguya adyen le hafurin deru bai luma ge hugu chi
1: awa hariya golo
16: abur amu wagu chi bai
1: abalaniya go jesus hon
3: luha muga inarani la luago lira hen huma abramu adugi hamuga le la dugu bai lausun ariya ga nali la inarani le la rufu tu bai bun kyu no hon busiatu hafarunina Madhuga ti meh Abraham ni kata libe lira. Le meh meh ladhuga bai huguchi, lige hadhuga bai.
1: Aba ti hariya golo.
12: Mama ti awagye basta di. Aba riguye wagushi, bungiu.
1: Aba lariya go Jesusu hon.
3: Ahi hamoga bungiu lubai huguchi bai. Tinsitin na hamoga hon. Ladhuga lumagye bungiu niabi, ani anaha ya. Mama lau nani nungwa niabi, bungiu au na habalina. Kawagu lasi ya rubi gufona da humani le nariya go bai. Ladega mabusa no ma hagabu ni nerero mafia hugu chibei lani gu huguya ani busento hadugu ni lugunda kafar hadi gu bany mafia luma ge furumi atida mari gu dunti luwege inarani mariya gu tigi inarani lina le larinya gu iyeni ladumi hen ke ligabre ladega jete ani ligia lu chibe iyeni aiti au ke inarani lubai nariya gu bai mafia tuno kahida ge gayara be larufu duni lau gafiga una aiti inarani lubai nariya gu bai Kati wagu mafinya hubai no. Lelani bai bungiyo, agamba lumuti lereru bungiyo. Ahinti huguya, kei mama hubai lani bungiyo, ligia maha hubai hagambu ni.
1: Aba ti hariya gulu.
16: Wanari lau wariya gulau samaria na ba, lau ginya nihi laba sifiri uriba tibida.
1: Aba lariya gu Jesusu hon.
3: Huwa ti sifiri uriba tinida. Lena digu bai, nichu ginya inebe se ilu nuguchi, huguya ishiga minebe ni no. Malu hati na inebe se inungwa. Lausoni hila aba aluga lumuti ni nebese aniligia le agusere gudubai ni narunhau lagulela adiga tikaso laule nubai bai maui bai la
1: aba tiharia guhuri ulu
16: anati gueto choru wamali lagu anihila sifiri uriba tibida hilati abrahamu hilago profetagu ani aniya gagidibu laulela adiga tikaso laule bubai bai maui bai la wairigu tipfunage lui wawuchi abrahamu hilati abrahamu hilago profetagu Kata nye dibugi?
1: Aba lariya go Jesusu hon.
3: Ahana ichiga uweriguni nuogwa malabai. Ahinti nuguchi le meme uwagu bai haringa luwagu ligia la hubungi te bai ligia ichigu bai uweriguni nuogwa. Uguya ibidia ti hon anati au subudi ti no. Ani ahana hamuga aringa luwagu ibidia la nu jeti na hamuga ginya kei huguya. Gamalumon subudi ti nu le tima tima ti ani adiga numuti le lupoi bai. Abrahamu le meha hagucha Gunda ti meha lau la subu duruni lagu larihi bai laan nuwayuri. Ani ariha lumuti aba la gunda aron.
1: Aba ti hania guhuri ulu Jesusu.
0: Uwa gubaigi ni dimisa irumubau. Ani arinya gatibu lagu ariha bani Abraham.
1: Aba lariya gu Jesusu hon.
3: Ni naran hau lagu lubara gen la nye la Abrahamu anahi hadinameha.
1: Aba habuda hadubu lu achamuru guni lagu. Aba laramu dugu. Aba lafuri du templu gugi.
8: San Juan capítulo 9.
1: Lidale, las grube Jesús lida gaba flasu. Aba lari hiaba uguri mari hiti lo mage lagura ho. Aba hania gulani discípulo gulo.
0: Maestro, casa wagu lagura ho be uguri le mari hinga. La diga sa hafigon la gubrigo o di la diga li figon guanarig.
1: Aba lari go Jesús ho.
3: Mama la diga li figon. Mama gen la diga hafigon la gubrigo. La son serdube itara. Lulari hunu wale liyara bai bungi adiga. Nuti wadiga ni luadiga marileon habali na lagu wejo kogili la. Gunya li ligieme siyame wadiga ni. Son anaha la ligibogu ubau le au li lampu bai ubau.
1: Lariga lariya gula Jesusu kata ile. Aba laswe na umuarugu. Aba ladiga murusu baribarabu lau larire. Aba lahuru duni luagu lagu le manihi bai. Aba lariya gulu.
3: Baiba achebe bigi bulida duna legiri bai siloe mili la lira ona hout
1: avalidi manihi tiligia avala chibuni ligibunye dale lagiri budu bai arihan hati lubes nanigo hamagrigia hanya ariha ya bali amuria ha aba haniago
7: masa ni ha lenya ha anyuru bai amuria ha sensu
1: nyenya no ariago tia
7: aha ligia
1: hariaga hibiri
16: mama ligia lenege
1: Aba lariya go ugri ligia.
7: Aha, au.
1: Aba ti haniya gullu.
7: Idalia ti ariha dibulubai.
1: aba larinya go hon
2: wugiri le giri be jesusu ligya dugu be musu bari bari mu aba lahuru duni logu nagu aba larinya go nu bai bali da duna le giri be siloe aba me bachi guni bigi bunyi aba tini di lasuru no chigu ni nigibu aba narihi
1: aba ti harinya go lo
16: hakegi wugiri ligia
1: larinya go hon
2: ibidi tinu agaila
1: aba dhenang ni ugiri le mehmani hi bai hakibu yo fariseu kai tili dala lue yure mera kuni ladege Jesus bari bari bule au bai larei da guag di mani hiti ligia aba gien hal guduni fariseu gu ugiri ligia ida liya la kanyara hali lubai larehi aba lania gu hon
2: aba lichu gu bari bari mu logu nagu aba na chibu ni nigibu guento arihadin
1: aba dhenia gu hada ge fariseu gu
0: le ugiri le adegu bali kata ile Sinyati lounag lela bungi yu ladiga minebenti luwe yuri emera aguni ilu.
1: Hariya gati hibiri.
11: Ida leati ladagu niburi milaguru le ahen kafigo ulube.
1: Aba lube iti nye ila fani gu hada. Aba ya hali guduni le meha mani hibe.
12: Age buguya, kabarinya gubi luagu buguri le kaisi buguya lube ilariha gudube.
1: Aba larinya gu.
2: Au, narinya hanye, logo aba lan profet.
1: Mati ebe fariseo guhafie lu lagu manihi lameha ugiri ligia ani ariha li lagu eto. Darilu haguwa nu hong laguburi. Aba haniye gu hong.
17: Ani asa hirele wagu bai harinye gu lagu marihi gubanyi ila luma gya laguri ya hong. Idaliati ariha lubai gu eto.
1: Aba haniye gu laguburi gu.
16: Subudi wa muti lagu waru la le. Ani marihi ila dale lagu la hobai. Ibide tuwon idaliye la ariha li lubai. Nikala ariha gudubali. Alugu da hamoy. Wairi ali ganyala tilo na buluwege egon.
1: Anufu da iti ariha gudubani lira. Hon lagubri gugiri ligia. Laduga ariha ganyala fariseo. Luagu sunla haa fiyero bae. Luagu hesusula kristu bae. Habugu bala. Tida nge haligi lisinguri. Ligia ariha gubai lagubri go.
16: Alugu da humoy. Wairi ali.
1: Aba iti haguaru huri ulu ugiri lemeha. Manihi bae. Aba ariha gulu.
17: Ariga bai inari ni wong ligibu ge bungyo. Subudi ti wong luago kafigo la uguri lire.
1: Aba ti lania go hong.
2: Ibini eti nu ahi kafigo lubo I lumu mafigo la. Lena subudi rubo I logu marinye na meha ani guento arihadi.
1: Aba I harinye go lo.
11: Kasa ladig bai bau. Ida lesa ladig alu lariha gadunibu.
1: Aba lania go hong.
2: Ariga ga nali hong. Mebere se guntu nao. Kati ogo habuse narinye go niye hong. Odi busi entu ke hafalaruni
1: aba ti hanna buni aba hariye golo
12: bugu ya falabu mutilarufu da hawugiri ligia ahi wagia larufu da Moisesi wafalarubai subudi ti won luagwa dimure hala meha bungi ulu Moisesi ahi le ibidi egubai ti won halie gentila
1: aba ti lariye go ugiri ligia ho
2: niha kata ile buidi tumabai ibidi etila nu halie gentila ani ariag daladin Subuti tuwa ulogo magambo lania buingi ukafikoti. Harugia nuahu dragubanya lun hama haa adigubali ligunda lagamba. Magambo unya hagili. Logo ni aba ariha gudoti aba grige le agura hoti marihi. Lun hamuga mama la lumage buingi uliabi wugiri le. Sienti hamuga ladugu ni kata.
1: Aba tihania gulu.
0: Buguya san le agura hobo I buingi lao figo. Busenti bubarufu da hawon.
1: Aba habugu nitida agi haligilisi. Aba lagambo Jesusu logu buga hamani marihi itile meha larei da guagdube. Tati le, ladura guba iluma, aba larinya go lo.
16: Afinya tibulago lira ubuguri.
1: Aba larinya go buguri ligia lo.
2: Ariya ga bainu kata ila, afinya naamu ga luago.
1: Aba larinya go Jesusu lo.
16: Ariha bali, aule uma bai badimureha.
1: Aba lahu duragun ligibuge Jesusu, aba larinya go.
2: Afinya tina naburemi.
1: Aba larinya go Jesusu.
16: Ni abi benyaho ubo wagon lana dugo iricho lo harihi ha marihi banya lo malo marihi gudanani ha ariha banya
1: dale lagabo bani hada ge farisegu ha nyembe kate ile aba haniye gulu
17: bariye gunyati lo agu marihi wama
1: lariye ge Jesus ho
16: lo hamuga marihi huma mafigo tu hamuga gamalumo ke hariye gulu agu ariha huma kafigo hadun
8: San Juan, capítulo 11.
1: Nyeye apa uguri sanditi giri di Lázaro. Lila na fulasu la giri bei Betania. le tagaira Maria tuma Marta to tibuga. Maria tuguya toli tu Lázaro le sandibe. Tuguya to eser buen bien lo hago un lugu de Jesús. Aba tamabi dagudani lautidibu. Aba di honaha bia itunuha aniga lu Jesusu.
9: Jesusu, sandi en tiabu mada.
1: Da la gambo bali Jesusu katele aba la niego.
3: Mama bai oweni lebe hasandile. Lonti bai lari hino aloeri gubungio, lumbaginya lon lari hino aloeri gulira gubungio lidag.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: la uluha buluma lugudi gragu tau gamisa. Gragu ligibu tau aba gafamelo. Aba lariego Jesus hon.
1: Farara humei, igre humei lun lidi.
0: Lau la susere dun lira, saragu hadang igrigi ha, nyudu bai arihon Maria, ariha hamai lela digu bai Jesusu, aba hafinya nulau. Nyenya nun hadang ye, aba haudi hamo fariseu, aba habagda guni lela digu bai Jesusu hon. Aba tehea bi fariseu gu, hama habuti gu fadiri gu, aba honda nun hama hinyu agai aguma dihatinya, aba haniyo.
2: Kaba sa wadiga? La dagu yete wugri le saragu milagro, ahi te wigra itera. Afia no bate sun grigia lo agua aba meti habi gumadi mate roma na. Aba me hagumu cha guaga de no watem pulo lo sun warasa.
0: Nyen ya ba hadage giri te gaifasi. Ligi habu te be fadri gulida irumu ligi. Aba lani ya gohon.
3: Ibide ti nikata hon. Marihi humo ilago buidu tumala won. Lulonwe aba rege wugri hawagu hibidi. Mama lula gani cha wagu sun warasa.
0: Mama lau lani gaifa si lungwa lani ya gailira. Laduga kai ligia la fadiri le inyu tima belida irumu ligia. Aba lani ya kukuduni bongi ulo. Lagu lowe bala Jesusu hawagu hurio. Ani mama rik hawagu hurio. Lugie londoro ni sun lirahi bongi uha disa gobayan hawari wago. Lumage tiwe ligia aba hagume seru hagume dihatinya aranse lu hafaru ni Jesusu ilagu bai. Ligi aba lubai maibu guhali la Jesusu fura guhada huri. Aba lafri du hode age aba lidi lido aba flasu giri di Efraim. Gara falu flasu magaire wat. Aba lede de nunyei hamalani disipulu. Yara faliti hafe du huri ule giri bai lue yuri sefuru ni. Sara guhaya grigi anyidu Jerusalem. Lu hadugu ne igaburi le lani na aruma du lubarage fedu ligi. Halu hanyei ti Jesusu. Datile tempulu rugunya nula aba halik daha hamagwa
4: kaharinya gubai liya bi balida fedu odimia bibai
0: ruhe ti fariseu gu hama habuti gu fadiri gu dimure lulela subudiruti halia inla Jesusu lula laniya guni baru hama mugai adar
5: San Juan capítulo 12
0: Sisiwe ilubara genluwe yuri esefuruni aba lidi Jesusu betani Lenye lubai lagana wa Lazaro le Lazaro gudubai hadage hilaj. Aba hadugu aba adineru ninye iluagu ulufuleisa. Marta tuge ehe ragubo. Lazaro aba hadage hanyumba ya luagu dabu la luma Jesusu. Aba di tanugu Maria aba budei ibinye le seruti. Aba tahuru dogune lugudi Jesusu lao. Aba taraga hani la utidibule. Aba lehemo gadu ibiye iligia nye imunadu. Aba laria guhudasu iskariote, leliro isimo. Aba hata gelani Jesusu disipulu. Le meme luba ila luguruni.
6: Kasa wago malugurun luba ibiye ile logo hiru wa sanfiyadiri lun lihidira wago ngudemetinya.
7: Laria ngubai hudasi itara. Mama lagu berese la au gudemetinya. Laria ngubai itara. Ladiga hiveru la. Ani keiti ligia la gama barun lage isensu. Aba halibero halida ngele ichi gube itido. Aba tilariengu Jesusu lu.
1: Igrebon, taranse anunyadi na lubala chilo nuweyo nabu nuniwa. Sun wada nyemba nye lagu demeti nhagana guwa. Ahinti au, mama badina huma sun wada.
0: Aba hasubu diruni saragu hada gehuri uluagu. Ani ila Jesusu betani. Aba hodi nye. Mama regulu hari ini, luye hari ini Lazaro le Lazaro kita be Jesusu ada yang hilang. Aba geti, huwa redu habu tigo fadiri go, lida aba lungiye hafar ni Lazaro. Lada gibeti Allah huri yu adi sedu tiha wai lung hafinya no luagu Jesusu, lida geti Lazaro. Saragu hanya geri gi aji tuti Jerusalem lupa fedu le luye yuri sefurin. Laruga Aba hasubu diru ni luagu la chile urbala Jesusu nyehi uburugu. Aba ti hatu ha tubana faluma aba. Aba hafri du lubano Jesusu aguwa la hengi.
8: Tuweri guni lupu kio. Niniwa tile njimi pelida liri lukurende. Niniwa tili uwe tujime. Niniwa tei.
0: Aba ladari nu Jesusu aba burigu. Aba lawari nu. Kailaninye gu tida lanenu bongi.
9: Manufu tetapa uburugu sio. ani te buru i te wari lago aba lirere guri.
0: Kwa te bugu fara nda hamani lani disipulu kate ilewe iligi. Lari gien, dan le belule Jesu sulido laru en hayag ta cielo, abaharita con lago buru ala sun kate ile lago. Ani itara ni ala la suserete. Giri ya tibu gahanya ibanya dale lagwa rube Jesus lun Lazaro lida ke lumuha lun lagu yukwa kutini abak dogo hamuti le harihubi ligia lebo bay hafri do giri ya eresi birei Jesus laduga hagabu lagu milagro le laduga bay abati haniya gu fariseo gu amo
10: ariye humali lagu siyala laduga ni wanikata hafala ruye sun giri ya
0: nyeye nukiri ya guhada giri ya ha nyedo bay Jerusalem lun Aku duragun lu bungi ulida feduligi. Abahaya bi Griego hagi ya lumo Felipe le Bethsaida na nyi Galilea. Abahariye golo.
11: Buseti wa warihi ni Jesusu.
0: Abalidi Felipe. Abalaniye golo Andresi. Abahodi biyago bi hagi ya. Abah dago ilu Jesus. Abati laniye go Jesusu hong.
11: Silu aura lu liche gona oiri guni no aule lirau bugure. Ni naru hau. Lago angin la mabrhan aba lago trigo muar gulun longwe aba meme be ago angin ove la luba ho ba sarago lidangin le hinsin ha buti lon libagare le feri trubai angin le me bere seti lau libagare lidan ubole la rei dubai luba ibagare le magumu chaditi le busenti le serevi dunina lonte la fala runina ani le nyin numuti nye begin le eserevi dubalina le eserevi dutina la dugu ba nugu chelo inebe wala Ani abala narime idihari nwagu kwento. Kaba sa nariyega. Nariyego bafunasa nukuchi. Salba ba nalidagia idihari le kwento. Kwa. Lun lira ni abi. Nukuchi. Ruwala oirigu ni lumbiri ni dagi.
0: Abati lagambu ni wala niyego haba umala lisieluki.
9: Ruwali oirigu ni luniri ni dagi. Ani nichuguwa yewe.
0: Abati hanya ku gerige hanya ibanya agam bah, lagu wahy hurula. Hibir ani aga.
9: Aba angeli, adi mirah bayilu.
0: Abati laniya ku Yesus hau.
11: Mama te lagu nufulen sen lagambu umalalile, lagu nufulen sen. Ani hadan ligi yalun lagu serawagudun ubau. Ani ku toba lefer dari mafia, lagu mati habelita ubau le lubafu. Dame te leni nyurunu amuar gugiye. Na nugu banya sungu bayi numa guwong.
0: Laulira, lariye guyen ida lupa labu galongwe. Aba hariye gu gurige lung.
12: Agamba diwa lali hong tida waliburu to lani na laluru do Moises luago labagari duba laya Kristi lusung udan. Ida liyati bariye gu bayi luago liinru wa balan lire wugiri. Kate igi lire wugiri ligye?
0: Abat lariye gu Jesusu hong.
11: Aniha meme gu walarugon ga hagana gwa. Lausun luago rigali la murusu udan. Ebu ga homa lupaiti son aniha gwala larugon ga hagano gwa. Margudun lamu gwa luburiga. Ladaga le ebu gutilidna luburiga. Ibidin yati lun halinyo nye la. Afinya homa lupaiti luagun larugon ga son aniha gwala huma lolirahin huma larugon ga.
0: Lariga lariga guni Jesus usumburi kate ile abalidi. Abalaramu dogun hawe. Lausun. Adiga la Jesus usaragu milagro hagibu gye. Mafinya yati luagun. La lira hakunflire le lariye gobei profeta Isaías.
9: Napureme, kasa finye ruilago uganu le bichi gube, ka un ladufu de wakure me kungi lupafu.
0: Lige mafinye no habai, ladiga aburi hatikinye Isaías I itar.
9: Darunu mutibungi uharigi, deregi darun hanigi, lumarihi hama la uhaku, uo megufara na hama. Miami hagia menu, nunarei da guagutini.
0: Lariye gubali Isaías ile luago Jesusu ladiga arihe la lila luweiriku. Lausun lira, saraguaye hadage huriyo afinrite luago Jesusu, ibini hadage abutini. Ani marie guhamuti boguti. Le hanufu de hawa ifariseo. Luei, habugu nietidage haligilisi. Ladiga gunda atimatia lau uweiriku nile, hichi gubai grigia sugi lau le, Nichi kubai bungi. Aba lania gu Jesusu lau mala liheriti.
11: Le afinya ti nuagu. Mama ruginye nuagu lafinyere. Afinya ti ginye luagu nugu che le auna habalini. Le ginye arihetini. Larihinye ginye le auna habalini. Au lampu bai. ni abin bai ubo wagun lun sun la hafin ya tenu ago lo merede hama lida luburiga le agambu tinereron ani maduga ti gasu lau mama au asia di rubalin la diga mama ni abin ya lun asia di runia gurigia ubo wagu ni abin ya asalbaranya le me bene siete nao maduga liga gasu lau nereron ani hein lun ti lasia di runi temore burile arinya ganali bai ligia basia di reili da me lagu muhon weju La diga matumre hatina lago le nani nungu. Nungu chileuna habalina. Ligi arinya gubalini le lube inarinya guni nun. Luma le lube inarufu dahani. Ani subudi numuti. Lago barun la luguma di ibagari magumu chatiti. Le lube iti narinya gubai. Ke ilarinya guni nungu chino narinya gai.
5: San Juan, capítulo 13.
0: Abarigali wei luba luwei ri esefruni. Subudi lali Jesusu lago. Chilihala aura lu ligir ni ubo le lu lidi lumu luguchi. Suwa dame ha hisi hama lani gu ha ubo gubaya lu. Ani itara liye hisi ye lu dagala gumu hon. Dala alibu ga mafia samino lido un judas iskariote lu letere geru ni Jesusu hon lagani. La usu subudi lani Jesusu lu agu luma gen la bungi uliabi. Ani lumu balagi ye bungi ulagiri buda. Subudi lumuti meha kiye lu agu rula alila Ugu chili sunka te luha burugon. Da lo bai tihadine ruyen la. Aba la sa ru loege dabula. Aba la raga chono lida. Aba la gure aba tuwaya liranago. Aba li chigun duna. Lido aba dabarasi. Aba la gome serun achibe. Hagudi disipulu. Aba la raga hanitao tuwaya to liranago abu. Da ebele la chiba li lo bai. Lugu disimo feduru. Aba la riengo feduru lo.
7: Nabure me. Pachiba lisano gudi.
0: Aba la riengo Jesus lo.
11: Weto, uwe ti gufora da bani lena dugo bay. Ufana da bubay lari gina.
0: Aba la riengo feduru lo.
7: Machibu bubay no gudi.
0: La riengo Jesus lo.
11: Ahi machibu na bugudi. Sinyabe gafara banuma.
0: Aba la riengo Simon feduru lo.
7: Mamar gulano gudi bachiba. Chibabe gine nuha buluma ni chigu.
0: La riengo Jesus lo.
11: Le aga wali bay lugu diri gunying abusin ra la cibuniwa la duga haruma ti libiri lugu bu hugu ya haruma tu loi dingin aba hidagin
0: le lariya gu bay lugu mama la suhagi haruma tiya la duga subudi lani kabala edergeri la suru la cibuni Yesus suhagudi aba ya la dunu nulida aba ya la nyunu lugu dabu aba la niya gu hon
11: ufuna ta humuti sansun le na duga bay hon hugu ya ago hatu no maestro luma na bureme Ani risatun la duga itara linya. Ahi tichubanu bali hugudi la usun ha maestro na ani habureme. Lun tigin ya hachubu ni hugudi humaguwa. Ruha dina aba haimpulu hon lun hadugu ni libe meme lena duga bay. Ni narin hau, lagu minyo wala ni aba musu loy li yubudiri. Ni aba le auna hoti loy le auna habali. Ahi ngufuran da humaburi kati le ani aduga humeime gunda abadun. Mama tiyana dumwe henya huwagu sun hugwe. Subudin muti akata ya lana nuwa dirubanya lo nani gume le tema tema te. Ani luti lagun flirun le tida beleren ubungi yo. Garaba wale egyo bay numa nuagon. Nanayo gingin le hon lubarege la suseredun. Ludame la suseredun afinye humamu go lago aula Kristu bay. Ninarin hau. Lago le lan eresibiruti le nona ha. Resibi lumuti na ginyen. Ani le eresibiruti na. Resibi lumuti ginyen le au na habalina.
0: Lasuru laniye guni Jesus sun kate ile aba la sandiru saragu iru nitida laniki aba laniye gu furago
11: ninaru hau la uledere gerubad nala aba hitagi
0: aba dihagu meseru disipulu gu ariye gu hawo gu bide gu hon kalna hadagi wagu beladimu reha Jesus au hua leburi habaru gara dato aba hadagi disipulu le wairi bayisi elu Jesus loba ginyadi nalida adineru ni Aba la dugu Simon Feduru sain no no nalgu duni Jesusu kala wada nge wagu beladimune. Aba tina yara faduti malu Jesusu aba naniye gulu.
7: Napure me, kati salu beladere geru nipu.
0: Aba la niye gu Jesusu no.
11: Nadudra gada amuru sun fein. Le onti nichi gon lege baedere gerana.
0: Aba ti la dudra gada amuru sun fein. Aba lichi gunu lu hodas iskariyotu. Le liru Simon. Iter kai largu dunu Judas fein tuguya. Iter niya gen lebelu no mafia ti don lanik. Abati la niya go Jesus ulun.
11: lelo bai badugani adiga bai furesa
0: gamalomo wodi gufuna dalani niya bahada giha egi me logo dabula kala wagu lani ge Jesus liralo kei khuda silu bai tau bai lagi sensu segun hagi lani ge la Jesus lu laganye hani le abu seru bai luba fet o nula lichi go sensu hon gudemete lari ge legi no khuda si fein aba lafrito guñeli ora ligi lari el afrido juda si aba lari ego jesuso
11: lari huwa no irigo aule liro uguri gueto ari huwa me luiri gu ugu chile no ago aiti aruhu da no bali luiri gu bungio la ruhu tu beigin e bungio no irigo aule liro uguri ani la dugu bai madisa nirahani mere de badina huma sarago da alu hapadin la meme ndaniya gu bai hon huriyo naniya gali hon gueto Sinya bai hidi le nyihi balu bai nidi. Nisi gali iseri go mati le hon. Lo hisiya go huma huma go. Itra ka hisiya no. Lo tigen hisiya go huma huma go. Aha hisiya go huma go. Asobu diro bai songuri gya luago nani huma disipulu go.
0: Aba lariye go Simon Pedro lo Jesusu.
7: Hali un badi busana bureme.
0: Aba lariye go Jesusu lo.
11: Sinya te bafala runina le nyihi badina lu bai gueto. Kamalumo, bafala rubadina lari ginye.
0: Lari nga Feduru lung.
7: Napureme, kawagu sinya lubay na fala runibugwento. Aransa tinalunichi kuni nibaga ribuagu.
0: Lari nga Jesusu lung.
11: Binara saluagu aransa ba lubichi kuni bibaga rinuago. Ninaro bao, lagu bayeda gubalan na urwa weyasu lubaraga la yugur hagayu.
5: San Juan Capítulo 14.
11: Madijere de Juma, afin Juma luago bungio, afin jubia menuago. Anihin sarago ubaro tida luba nuguchi, nebuga lubeti aranse ha aban ubaro huba. Luhamuga mitarati, aniega nali hamuga hon, larigieme nidi aranse neime ubaro ligia, aba menagiri buduya, luna nugu no numago. Lunyen badun lagi e le meme nyeno muti, anisubudi humuti umalidon fulaso le nyen badina lubai.
0: Lariye ga Tomasi lu.
13: Labureme. Ibidi tivon hali un badi bulla. Ida lubati wasubu diruni uma.
0: Lariye ga Jesus lu.
11: Au uma bai. Au inaruni. Au ibagari. Ani uwati achilu riti lumo mbungi ugu chile. Ahi mama lubai nuaigi. Ahi subudi hubalina. Asubudi rubegi ya nuguchi. Ani subudi humali lumagi ya kwento. Ladiga hariha humali.
0: Lariye ga ti Felipe lu.
4: Nabureme. Arufu da bai ugu chili won, bui durigali me won.
0: Lariye ga Jesus lu.
11: Felipe, luha dina huo maibidi ya gidi na bon. Le arihi tina, larihi yengine bungi ugu chili. Kati wagu bariye ga no lu narufu dini bungi ugu chili hon. Mafinya tibonsa lagu anahi la lida bungi ugu chili, anahi la gine bungi ugu chili nida. Lebri kate le nariye gu bai hon, mama lan lau nani nungwa nariye gai. Bungi ugu chile le aga no bai nida, Ligia tiga balini luwati ke mari wanariga. Afinya humano luwago anahin la lida bungi ugu chile. Ani anihin la gie bungi ugu chile nida. Ibine luwago rigu kati leburi na digubay. Inari hao, luwago lela afinya tinuago la digubay la kati leburi na digubay. Ani la digubay buri kati wena utumati. La diga au neibuga lenyihi lubay nuguchi. Sunle hamuri ha lida nir na digubay. Arvuda namuga luwairigu nuguchi. Nadugo ba furume kwa arga kati le hamuri hali daniri. Ahin hinsia nubay hon, gunfli humala ule nubay bay. Aba me na yumro gu lun nuguchi, lun launa ha amu ama lihati hon. Lun huma bay lan sifiri lani na inari ni lun sun wadan. Halani gu bau le, sinyati heresi biruni sifiri sandu ligie. Ladiga sinyala harihini ni hasubu diruni. Ahin huguya, subudi humali, ladiga nihin huma ani lerede rubahida. Migru no badu habugo, nagiribu da yabalun humana. Malukatina ahana marihi hamagurigi, ahi huguya, harihu badna, ani gabagari badu ladiga gabagari tina la. Larigieme liabi sifiri sandu, luhuma la lunsunda, asubdirubay luago anahin la lida nuguchi, huguya nida, augia hida. Asubudhe butinya lun nugumadi ani uwara wahagia luma, arvuda hamuti luago hinsia na hon le timati. Ani hinsi ya bube nungu chihon ha hinsi ya buti ya no insi banyagi no aruda wa au menungwa hon
0: aba lariego huda si mama tieleis kariote
14: apureme tasa wagu barufu da kubalubai bunguamo mama hon grige ha lani gubaule
0: lariega Jesus lo
11: ahisi ya butinya no adiga ni akaso laule no baibai an hisi ya dubalu nuguchi aba mewayabi au luma nuguchi agana waham amisi ya butinya no madagat niya kaso laule no baibai an dimore le nariya gubai mama nan lani nuguchi leuna habalina nariya gu yenson le hon lawa anha wala huma si frisando le lube lona ni nuguchi lida niri lulitara gunu la rufuta haba hon Larita kwa kitu patungi ya luwagu sunle ariya ganalibi hon. Nigra li nitana gila hon. Runu muti darangilo hon. Mita nati nichigu ni kaisi le lichigu bayi ubo. Madihere da huma, manu da da huwiyame. Agamba humale nariya kwa luwagu naibu gala. Ani nagiri buda ya bala, lun huma na. Lun hamuga hinsi ya na hon lau hinare. Gunda hatu hamuga lau hasubu diruni lagu naibu gala lumu nuguchi. Dadega ligia inyu kutimaba inwe. Lige aringa kakia no bali hun, no dame la la susra don afinya humamoga. Madimu ya hadi na sarago huma, la diga nita lile aguma di abelidna ubao le. La suma bafu la nuagu, lunti itara luba la lula subu diruni ubao, la uhinsia la nuguchi no, anya diga nani le lubaibi no. Sarahuma, keimo yagi.
5: San Juan, capítulo 15.
0: La niega Jesusu,
11: Au tidi bubai bai bai le tima tima ti bai. Nugu si ti abu nubaru nadu. Shanglu muti son limu le miti. Gamalumu atiru muha lumuti le gin bai. Haruma gada lei lunti ma la gindu. Uguya haruma adon lari gina ruhu da hahon. Le da meme huma aba numa ke lida yadina la aba huma. Sinyati la gindu aba limu. Ahi mama yin lubai luagu idibu. Itra hinyagi. Sinyati ha gindu ahi mama lubai badula nyuhinya nuagu. Au idi bubai huwia limu. Habadula nyiti anuago, badunya lau hawago, agidu bagibe. Ladiga sinyati hadigo ni kata ahi indire nyuhinye lubai noe. Hamerete tinyo badula nyuhinuago, haguruba baugu din, aba mehamaba idu keiburi limu le abuda hobe ilu lagu dunyo. Ahan asigira badula nyuhinuago, mabwili idu humime le naruhuta habai, gayara bai hamuri hani le habunse ron ani hibihu bai. Ibihati nuguchi uairigu ni dale gibe lahi. Anilau lira, aruhuda humuti lagu nani guhuma disipulo hatima hatima ati. Hinsia tunu itara kei nisi elu nuguchi. Itara meme huma lubai tilida nisi habu. Ahu nyudu laule nubaibai, hinsia meme badunu itara kei nidi laule lubaibai nuguchi. Aba hinsia meme nalu. Nadimre habi hun itara, luhagunda runuma, dayaro lamu guhugunda. Aniha nuguma dimbai. Lohinsia guahuma hongu wa kenhinsia no. Loiriaga insia nile gayara begani lani gurigia. Lolichi guni libagari hawago lumadago. Numadago huguya, ahi hadiga lenu baibai. Manugu nadu kai ubuigu. Ladiga ibidia tile ladiga beli yugu diri ubuin lo. Nanugu nu kai numadago. Ladiga subuti guda nali son le lariya gubai nuguchi nu hon. Mama huguya nuwa di habalina. Awa nuwa di habalu. Ani ruhatina dumuri hon lunga gindu gibe. Nugia la dura no hi, itara luba lichigu ni nuguchi son le hamuri ha luma lida niri hun. Itara linya lubaiti nuguma di hun, lo hinsia gua huma hungua. Ahun iere gu da lo ubou, subuti humai lagu iere gu hati na la lo hubaragia. Lo hamuga lani gu huma ubou, hinsia tun hamuga hongu rigi ha lani gu ubou ke hinsia hani gu hong. Anua da hanumutu hata agen ha lani gu ubou. Ligia hiere gu ubai lo ubou la duga mama adun la ubou waguna. Harita kwa huma lagu le na ingu bai hon. Uwa ti musu ingu ti loe li yugu diri. Ahen eiba ha mani na lubai. Eiba ha badu ginye. Ahen ginye ti gagamba di habai loo naruhu taha. Gagamba di banya ginye hon. Adugu bai sun le hon noe ginye. Ladiga ibidi ya la le au na habali na hon. Luhamuga meha miyabi na adimura ya hon. Madunu ti ya hamuga lagu hafigon. Ahen kwa etoga duro ya lagu hafigon. Hayere habuba ya nu. Yere kutigi ya nuguchi hon. Maduru banya yebe lunga moga madugu na ni kate le uwa gile dugu ti hagana kwa. Mweto, aria hamali burikati ligia ane lau sun lira, iere gugidu na hon, iere gugie nuguchi hon. Gamalumu, la susena dubi le, la duga lunti la lagunfliru timuli le buruwa nyubelita haluru du. aba niyere gudun hon mebunu.